0: Nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radio Kaibigan.
6: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: Ubanin ko ninyo sa Luzon sa kaoras na programa sa KST. Ako si Fredeline Ragandang.
8: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
9: Kalihukan sa probinsya.
8: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton og mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod og pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman og uban pang kalambuan og kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo og pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
7: Karong adlaw atong hisgutan ug ipasabot ang usa ka importante nga serbisyo nga adunay dakong epekto sa matag pamilya ug sa komunidad. Kini mao ang Women and Child Protection Desk o WCPD sa atoang Philippine National Police kon PNP. Nga numan nga ato ning hisgutan tungod kay adunay daghang kababayen-an ug kabataan nga mahimong biktima sa pang-abuso apan usahay wala sila kahibalo asa moduol unsa ilang katungod og unsaon pagpangayo og tabang. Aron nga mas mapasabot nato kini nga hisgutanan, kauban nato karon ng Officer in Charge sa Women and Child Protection Desk sa Bukidnon Provincial Police Office. Sa ngalan ni Police Major Brisha Ruth D. Townend, ang Assistant Chief sa PIDMO sa Bukidnon Provincial Police Office, atong makauban karon si Police Captain Sheila Joy P. Hangad, ang Public Information Officer sa Bukidnon Police Provincial Office. Maayong adlaw, ma'am. Daghan kayong salamat sa imuhang panahon, sa imuhang unang mensahe. Pasiunang mensahe sa ato mga listeners and viewers sa ato ang kalihukan sa probinsya.
10: Yes, ma'am. Maayong buntag and maayong adlaw pod sa tanan nga gapaminaw sa inyuhang programa karong buntaga.
7: Alright, guwapa. Kaayo si ma'am. Grabe, kaayo ka. Blooming. Pero among pagpangayo daan o pasidaan sa ato ang mga listeners and viewers kay pareha ni gibati ni ma'am no na amin mga ubo. So basin unya, matingala mo nga gabuto-buto ming duha, magpuli-puli ra gyud mig ubo, pero among ipanghinaot nga amo aling ning malahutay ang ato ang programa sa KSP. All right ma'am. Sugda nato ang ato ang panaghisgot pinaagi sa pag-ila kun unsa gyud ni ang Women and Child Protection Desk. Alang sa ato ang mga tigpaminaw nga unang higayon pagyud makadungog kun unsa ni ang WCPD ma'am, unsa gyud ni siya ang WCPD o Women and Child Protection Desk.
10: Yes ma'am, ang Women and Children Protection Desk mo ni siya ang gi-create ni siya nga specialized unit para gyud ni sa mga bata o sa ato ang mga kababayenhan nga experience of violence, abuse, exploitation o discrimination sa ato ang mga kabatan-unan o sa ato ang mga kababayenan.
7: Alright ma'am, sa PNP, unsa gyud ang inyuhang mandato aning WCPD o nga nung gitukod yun ni siya nga sanga sa ahensya sa PNP.
10: Yes, kani siya mandated din siya no or administer ni sa ato ang PNP para ni siya sa mga gender sensitive crime prevention and immediate rescue nato. And at the same time, kani siya ang magaprotekta sa atong mga kababayenan o sa atong mga kabataan in terms of legalities. So naadiri ang professional investigation o mga offenses nga magpakuan sa atong balaod sa atong women as atong children.
7: All right. So ma'am, kinsa pud ang mahimong moduol sa inyuhang opisina para mo avail aning serbisyo sa WCPD?
10: Yes ma'am, no. Ang pwede moduol sa ato ang WCPD office is ato ang mga kababayenan, ato ang mga kabatanunan. Pwede pod nga after 18 years old above for as long as they cannot take care of themselves, and other sectors like vulnerable sectors like LGBTQA+.
7: Okay. So for example, ako usa ko ka minor de edad, 17 years old, biktima ko sa pagpang-abuso. Pwede ra bang ako rang kaugalingon ang mag-adto dito or kinahanglan na ay ako ang guardian or parent na mag-uban sa ko?
10: Yes ma'am, pwede kayo mamuadto sa ato ang WCPD office na atay police station sa kanya-kanyang municipalities and cities, and mag-cater gyud ang atong kapulisan dito.
7: So bisan og minor ko, pwede ra ko direkta maadto sa inyong opisina?
10: Yes ma'am.
7: All right. So unsang matang sa serbisyo ang inyong gihatag sa mga biktima ma'am, and then unsa pud nga mga serbisyo, libre ba ni siya or naay bayaran ato ang mga constituents?
10: Yes ma'am, ano, libre gid ni siya.
7: Okay.
10: O pag muadto mo sa ato ang WCPD desk, nara dito ang ato ang mga babayi pod ng mga kapulisan nga anda mo cater sa ato ang kinahanglan o sa inyuhang gusto nga mahitabo. And at the same time, naatay first is investigative and legal services. So, mo file og kaso, naa dito, and wala ni siya'y bayad. Libre kini okay sa ato mga investigators. At the same time, naapod tay emergency rescue kanang kuwao nato ang mga abuse nga mga bata, so mo responde dayon ang ato ang WCPD. And then naapod tay interagency coordination especially sa ato ang police stations, naatay MSWD nga okay magipag-coordinate yun ta sa ilaha.
7: Mm-hmm.
10: At the same time restorative justice para sa mga kababayenan o sa ato ang mga kabatanunan.
7: Okay ma'am. So naanda na ito nga protocol kung mangayo ta og serbisyo or magpakita bang ta sa PNP na may gapangayoan bito nga kananggikan pakagbarangay. Sa kini nga balaod ma'am, dili na need na moagi pakagbarangay?
10: Yes ma'am. Actually katong imong giingon is certificate to file action.
7: Okay.
10: Yes ma'am. But kaning mga bata ma'am no, and kaning ato ang mga kababayenan no ma'am no, ay naagyud ni sila ma'am, dili na kinahanglan ma'am o certificate to file action ma'am, diretso na ni siya i-cater gyud sa ato ang WCPD
7: sa PNP.
10: Yes ma'am.
7: Okay ma'am, unsa ang papel sa Women and Child Protection Desk sa pagpatuman sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act?
10: So ang ato ma'am no, natay immediate emergency response and crisis intervention, natay investigative evidentiary collection o case filing, napuntay enforcement and application of protection orders and multidisciplinary linkages. Actually ma'am, ang atuag yung WCPD, atuag yun ang pangayuan yun sila no, kaning atong mga kababayenan o unsa yun ang ilang gusto mahitabo, especially kanang if abused na sila sa ilahang mga partners, and at the same time ato ang mga children, is atuag yun ang protektahan kay this unit specialized para gyud ni sa atong mga kababayenan and sa atong kabataan nga mahatagan sila og proteksyon sa mga abusers nila.
7: All right ma'am, Women and Child Protection Desk, ang PNP nga naa din ha, babae gid siya or napay lalaki?
10: Yes ma'am, babae ra gyud niya tanan.
7: Okay.
10: Intended gyud ni para sa atong kababayenan ug sa atong kabataan, and at the same time kaning atong WCPD ma'am, dili ni siya basta-basta masudlan o mo sulod ang mga lalaki na to nga kapulisan.
7: Ah.
10: Yes ma'am. Kaya we opted nga gender sensitive gyud og at the same time para po dili maulaw atong mga kabataan og atong kababayen-an nga istorya gyud og unsa gyud ilahang concern.
7: Sa pagklaro lang ma'am no, ang tanang police station sa mga lungsod og syudad sa Bukidnon, naana na ang unit sa WCPD.
10: Yes, ma'am. Naalit tayo.
7: So, para sa ito ang mga listeners and viewers na gusto gyud makahibalo, kay kamo siguro na namoy mga experiences sa pagpang-abuso, i-flash na mo sa mo ang screen ang contact number sa ito ang nagkadaiya nga police station sulod sa probinsya sa Bukidnon.
10: Yes,
7: kay naana gi-forward sa ito ana lang i-flash dinhi sa ito ang screen.
9: Bukidnon, PPO, Provincial Headquarters, hotline numbers 0998-598-6849 og 0917-542-9526.
7: Another question, ma'am. Unsang ubang mga balaod ang kasagaran ninyong gipatuman aron mapanalipdan ang kababayen-an ug kabataan?
10: Yes, ma'am. Natay mga balaod no nga gina-cater gyud sa ato ang WCPD. So first, ma'am, is kaning RA 7610 o Specialized Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Aduna pod tay RA 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
7: Okay.
10: Aduna tay RA 11930 or Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children or OSAEC.
7: OSAEC.
10: And then natay RA 11188, Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Aduna po tay RA 9231, Elimination of Worst Form of Child Labor. So napod tay kaning RA 9208 nga Anti-Trafficking Persons Act, RA 8353 or kaning Anti-Rape Law of 1997, and natay RA 7877 or Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So when it comes to public safety and modern behavioral laws, naatay RA 11313 kanang Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law.
7: Bago lang na siya nga pala.
10: Yes, ma'am. And then naatay RA 9710 or kaning Magna Carta of Women nga law.
7: Daghan kaayo no kung imong huna-huna on WCPD, mura gamay ra kay siya nga unit, pero daghan din ha ang naka-incorporate nga mga balaod nga gi-implement sa WCPD.
10: Yes, ma'am. Intended yun ni para sa atong mga kababayen-an ug sa atong kabataan, kay at least ma'am ma-feel na sa ato ang kababayen anong sa atong kabataan nga safe sila sa ato ang mga kapulisan.
7: Alright. So later on, atong hisgutan ang pinakadetalye sa mga na-mention ni ma'am nga mga balaod nga naagi implement sa WCPD sa ato ang pagpadayon sa ato ang programa. So importante gyud kaayo nga masayran nato nga dili lamang pagdakop sa mga nakalapas sa balaod ang tumong sa WCPD. So kundili ang pagpanalipod, pagpaminaw ug pagtabang sa mga biktima aron sila makabangon og makabot ang hustisya. Sa atong pagbalik, dugang panghilisgutanan sa mga pagpatuman sa WCPD sa PNP.
11: KSP, kalihukan sa probinsya.
12: Ang baha mao usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
13: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
14: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
15: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
14: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
12: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
11: KSP, kalihukan sa probinsya.
15: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
16: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
15: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
12: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyalis sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
15: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
12: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
11: KSP, kalihukan sa probinsya.
17: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Que é Espírito da Liucan, essa província.
1: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
2: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
3: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
1: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
2: Sasabihin ko po sa inyo.
3: That's right, anak.
1: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
2: Opo, I'm be wiser.
1: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko.
4: Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
5: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
6: That means charm.
5: 8?
6: Impressive.
5: Delulu?
6: Delusional.
5: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
6: How about sus?
7: That means weird or suspicious.
6: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
7: Tama ka dyan, ate.
6: Do you know about the word osaek?
7: Spill!
6: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
7: That's lit, ate!
6: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
11: Stay strong, be informed, get tested.
12: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Sa probinsya.
13: Mga kaigsoonan, baligtas ato ang programa Sa gihapon na to ang kauban si Police Captain Hangad sa Bukidnon Police Provincial Office. So ma'am, aron nga mas masabta na to ang kahimtang dinhi sa Bukidnon, ang unsa gyud ang kasamtangang dato sa mga kaso sa violence against women and children dinhi sa atong probinsya?
14: Yes ma'am, no. Sa tuig 2025, natay highest number of reported cases, which is a rape with 90 incidents. But for 2026, ma'am, kanisya ang highest na to is under RA 9262, which is 74 cases na siya.
13: Mm-hmm.
14: So, naapod tay kaning physical abuse, natay 52, psychological abuse 21, economic abuse 1, og kaning sexual abuse 0 ni siya. So mo ni siya ang under sa ato ang 9262 nga mga kaso.
13: Alright.
14: Or kaning ginatawag na to og VAWCI or violence against women and children.
13: So on top good si rape.
14: Rape, ma'am.
13: Rape. So kasagaran sa kaso sa rape, ma'am, siya ang pinakadaghan na abay mga unsay pinakabata nga biktima.
14: So far, ma'am, no, atong rape cases wait lang, ma'am, ha? Wala pa diri, ah. Wait. Wala diri ang kay... Pero actually, ma'am, minors gud sila, ma'am. Like okay. Na ay mga 8 years old.
13: Ah, 8 years old.
14: Dili lang na mo iingon gud ang kuan.
13: Kana lang. Sa data lang yes, ita. Ma'am. Okay. So, ma'am, unsang matang sa kaso ang kasagaran nga madawat sa WCPD on a daily basis?
14: Usually, ma'am, kanyang 9262 gud, kaning VAWCI nato, kasagaran, mga partners nga nag-away, agibugbog, physical abuse, or kaning mga martyrs nga dili ga-suporta. Mugod na usually ang ga-cater gud nato sa ato ang VAWCI, ma'am.
13: Once ang usa ka biktima mo report sa inyo, ha, ma'am, kaning sa VAWCI,
14: yes, ma'am.
13: Biktima sa pagpang-abuso sa ilang bana or sa ilang live-in partner.
14: Yes, ma'am.
13: Napoy mga instances, ma'am, nga once makabalik siya sa ilang balay, unsay mahitabo? Naba may mga monitoring ana after mag-report sa inyo kana muuli na sila sa ilang balay?
14: Usually, ma'am, good, ma'am, ang pag na sila magpa-responde, ma'am, then amo ang i-cater pa filean og kaso. Usually naagi yung mga partners, ma'am, no, nga mo kuan dili, ma'am, kanang dili na sila mo kuan padayon sa ilang kaso kay ang ilaha ra pong partners ang gabuhi sa ilaha. Usually mo gyud conflicts ato ang VAWCI, ma'am, nga paghuman og mabugbog ana dili na dayon sila mo file og kaso kay na rekindle ra gihapon ila relationship or gipasaylo ana. Yes, ma'am.
13: So in cases, ma'am, nagreklamo ko tapos wala na akong ipadayon kay naguli ay remig kabubuton sa ako ang pares or sa ako ang bana. Pag na'y mahitabo nga sunod, inyo ang pagyapon ang respondihan?
14: Yes, ma'am.
13: Up to how many times?
14: Yeah, actually, ma'am, respondihan o tambagan yun na mo, ma'am. Mm. But as to sa PNP, ma'am, kutob ra gyud mi sa tambag and at the same time, kutob ra put mi sa pag-prepare sa unsa gyud kay ang person gyud or ang kababayinan gyud. Kung kinsa gyud ang na-abuse, more gyud to siya pwede mo file og kaso sa iha partner.
13: Sa imuhang estimate, ma'am, sa kanibitong mga biktima sa pagpang-abuso, mga asawa or kanang ka-live-in partner nga kanang mabiktima ana, pila ba ang unsay mas daghan ang kanang nagreklamo tapos gipasakaan og kaso or nagreklamo dahil gipasaylo ra dahil si partner?
14: Actually, ma'am, mas daghan yun ang nareklamo dahil gipasaylo si partner. Oh. Usually, mga good ma'am, kay hubog dayon hubog ang partner dahil makulatahan.
13: Mm.
14: Dayon pagka malugdang na, mag-sorry na ang partner. Dayon,
13: wala nagpiso.
14: Ma-okay na dayon sila, ma'am. Usually, good ma'am, mo yun ang ato ang trend, good ma'am, nga.
13: Mm.
14: Nagyod tayong mga kababayinan nga, mupasaylo ragi hapon after sila mabunog kay ang ilang partner po, ma'am, mura po ang soul nga breadwinner sa ilang family.
13: Mugin lang nakalisod, no? Mulay ni atong advice sa mga babae nga, kung pwede ha nga, kanang naabit ang mga higayon or maka chance mo nga mangita gyud mo inyong own money, mas maayo na siya kay makabarog mo on your own, dili mo dependent sa inyong bana or sa inyong live-in partner.
14: Yes, ma'am.
13: Kay mo na yung kasagaran gyud hinungdan nga dili mag-file og kaso kay gibuhi ra ko sa akong bana or sa akong live-in partner.
14: Yes, ma'am.
13: Which
14: usually
13: is kanang luoy sa part sa babae.
14: Yes, ma'am.
13: Mm-hmm. And then ma'am, aduna ba yung mga lungsod nga mas taghan og kaso og unsa pud ang mga posibleng hinungdan?
14: Yes, ma'am, no, ang atong pinaka usually mga taas yun na tong kaso, ma'am, no? RA 9262 gihapon, ma'am.
13: Bawsi
14: gihapon. Mas daghan ta natay recorded sa Malaybalay, which is 20 cases.
13: Mm.
14: Sunod ang atong Valencia with 18 cases.
13: Mm-hmm.
14: And then ato ang municipality sa Don Carlos nga naatay 12 cases of 9262 lang na siya, ma'am.
13: That is 2026 as of today.
14: Yes, ma'am. Okay. As of today.
13: Alright. Sa inyong observation, ma'am, isaka ba o mikunhod ang mga kaso sa milabayng mga tuig? O unsa pod kaha ang rason ni ini?
14: So far, ma'am, no? Ning down ang ato ang kaso sa ato ang cases sa WCPD. Atong 2025 na atay 232.
13: Okay.
14: But as of this moment, ma'am, atong 2026 natay 176 cases.
13: Mm-hmm.
14: So ning baba siya, ma'am. So makita pod nato, no, nga ning baba pod, heavily driven ato ang mga decrease ang atong rape cases nga from 90 nag 50 na lang siya karon nga tuig, ma'am, alongside nga ning decline ato ang kaning RA 7610 kaning violations o kaning mga attempted rape.
13: Unsa yung mga rason nga nung naay mga pagkunhod? Nalipay taana, no, kay nagkunhod ang mga kaso sa mga pagpang-abuso. Unsa yung mga rason pud mga iubos?
14: Usually, ma'am, is kaning information dissemination nato, ma'am, no? And at the same time, ma'am, dynamic pud nato sa ato ang pag-inform na pud tay mga kapulisan gyud gahatag ta og mga leaflets ang numbers gyud sa ato ang mga sa atong katawhan, and at the same time nakipag-coordinate sa LGU sa atong MSWD, CSWD, o nga at least naagyoy idea o kaning naay existing nga WCPD nga unit nga intended para sa unsay karapatan sa babayi o sa atong mga kabatan-unan.
13: So good for our PNP kay means to say nga nag-ubos ang kaso, naglihok ang atuang kapulisan alongside sa mga partner agencies and offices o sa mga atuang LGUs, no? So mapasalamaton ta ni ana mga kaigsoonan atong padapakan ng atuang PNP. Alright? So ma'am, sa inyo hapong pananaw nga nung importante nga i-report gyud ang mga kaso bisan pa og pamilya ang nalambigit.
14: Yes, ma'am, no, importante. It's about breaking the cycle sa ato ang mga nahitabo kay usually manggood, ma'am, sa una matisin manggood kayo ang atong mga atong mga kababayenan, ma'am, no,
13: martyr.
14: Nang martyr, musugot na lang kuan kay
13: kulatahon
14: but karon, ma'am, let's break the cycle, ma'am, ngatong mga kababayenan dili lang na ninana, dili ra kutob atong mga kababayenan dira na ay future ang atong mga babayi ug ato ang mga kabatan-unan.
13: Mm-mm.
14: At the same time, ma'am, naana tay mga legal protectors, naana ang kapulisan, and specialized yun ng WCPD intended para sa ilaha.
13: Okay.
14: And then at the same time, ma'am, na tay mga preservation of evidences nato,
13: mm-hmm,
14: para guaranteed yun nga og mo file yun o mo decision yun ang ato ang mga kababayenan og ato ang mga kabataan is ma file yun na to.
13: Kanang preservation of evidences, ma'am, hangtod kanusa na siya pwede?
14: So far, ma'am, depende sa kuan, but natay records, kanang magpa-record or spot report
13: Okay.
14: nga ginabuhat nato, kana siya, ma'am, ma-appeal na siya, ma'am, if ever
13: mo-pursue
14: na siya, ma'am, kato siya, ma'am, isa to sa mga evidence na pwede nato siya i-attach, inagma-file taong kaso.
13: So, muna nang giingon nga, for future reference, boys, take note mo, ana ha, kayo. Once mag-report inyong asawa sa police, now, nana may recorded to, pwede nang balikan sa record.
14: Yes, ma'am.
13: Okay. Ang mga numero, dili lamang istatistika. Matag kaso, adunay tinuod nga tao nga nanginahanglan og tabang og proteksyon. Mao nga importante nga dili nato pasagdan ang bisan unsang matang sa pagpang-abuso. Daghan pang hisgotanan sa atong pagbalik dinhi sa Kalihukan sa probinsya.
0: Kalihukan sa probinsya.
15: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
16: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
15: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
17: Aron malikayan ang mga piligrong hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyali sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
15: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa Barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
17: Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Sa probinsya.
17: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
18: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
19: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
15: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa Electric Cooperative

0: Zapomnijcie.
1: Astigyan ah. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
2: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
3: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
1: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
3: That's right, anak.
1: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
0: Kaliyukan sa probinsya.
4: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
5: That means charm.
4: 8?
5: Impressive.
4: Delulu?
5: Delusional.
4: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
5: How about sus?
4: That means weird or suspicious.
5: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
4: Tama ka dyan, ate.
5: Do you know about the word osaek?
4: Spill!
5: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
4: That's lit, ate!
5: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
0: Kaliyukan sa probinsya.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kaliyukan sa probinsya.
8: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
9: Stay strong, be informed, get tested.
10: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Kaliyukan sa probinsya.
11: Sa gihapon, padan ka mga naminaw sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya, atong kauban, si Police Captain Hangad. Okay, so ma'am, dinhita karon sa dugang panatong hisgutanan, no, kabahin sa WCPD, daghan usahay ang mahadlok muduol sa police tungod kay wala sila kahibaloon sa mahitabo human sila mo report. So mo nga atuan ni siyang klarohon. So una nga pangutana, kung adunay biktima nga gustong mag-report, unsa ang unang buhaton? Pwede ba siya nga diretso

0: na lamang mo adto sa WCPD?
1: Yes, ma'am. Pwede kayo siya mo adto dayon sa WCPD, ma'am, no? Dalo niya ang medical certificate niya. Okay. Tapos, kanang mga ebidensya niya, mga text nga sa pagpanghulga, uh-huh, or kaning litrato sa iyang mga samad, on and kaning mga police blotter na to kanisya, and inubanan sa iyahang affidavit, kanisya pwede na to ni siya ma-file sa ato ang fiscal kaning iyahang pagpang-abuso or pagpang-abuso sa iyahang partner.
0: Okay, ma'am. So, kaning ang mga data, nakuha na siya o kanang iyahang basic information ng ato ang biktima. Giyon sa po ninyo sa pagpanalipod ang privacy o seguridad sa mga biktima?
1: Yes, ma'am. No, with regard sa ato ang kaning nahitabo nga mga biktima nato, no, actually magpag-coordinate po tas atong MSWD, especially if involved ato ang children.
0: Okay.
1: At the same time, ma'am, pwede ta mo duol sa atong barangay for kaning TRO para restrictive custody po sa ato ang mga dili makaduol kaning mga partners sa ilahang kaning abusive partners nila. And at the same time, ma'am, pwede na to gyud ipapriso o kana siya nga caught in the act or that night gyud nakuha dahil na to ang iyahang abusive partner, pwede dahil na to mapriso ang iyahang kuan, ang iyahang partner, and pag ma-file yun ang kaso, arrested diretso na siya, ma'am.
0: So tuloy-tuloy na din na yes, hangtod ni mag-hearing.
1: Yes, ma'am.
0: So pwede rin yun ay. Okay, yes, ma'am. Gawas sa police assistance, unsa pa ang mga serbisyo nga mahimong ma-avail sa biktima pinaagi sa inyuhang koordinasyon sa ubang ahensya?
1: Yes, ma'am. No, naatay. Actually, we always coordinate with our MSWD, mm-hmm, and at the same time sa atong LGU and sa ato ang kaning mga barangays. Also, ma'am, atuag yung gina... tawag nito, ato yung gina-encourage ang atong mga kababayin ano, ang atong mga kabataan nga to report kay ang kapulisan mo protekta gyud, mo protekta sa ato ang mga biktima og dili gyud na mo pasagdaan sila in the process sa ato ang filing og kaso, at at the same time ato pugiha pong kumustahon after sa ilahang sa mahitabo nga after filing.
0: Ma'am, naabamoy ka nang, for example, ako nagreklamo ko og kanang rape, and then nabay ka nang lugar nga pwede na ko stayhan para mahimong safety ko, dili ko balikan sa mga nakasala sa ako. Ako mo balik ko sa amo abasig, balikan ko dito ana ba na may mga lugar na pwede sila dito na una ipahimutang.
1: So far, ma'am, no, kana siya, ma'am, wala pa kuan gyud atong PNP nga kaninga lugar, but we always coordinate with our LGU, okay, and at the same time atong MSWD, mm-hmm, kay dili pud ang PNP magud, ma'am, dili pud mo cater og mga victims nga naapoy kaugalingon nga kuan ato ang mga kriminal ang, mm-hmm, atuag yung isulod sa prisuhan, muog gyud na ang main purpose pod sa ato ang mga selda, and at the same time sa ato ang BJMP and as well as sa ato ang corrections. Okay.
0: So far sa probinsya sa Bukidnon, ongoing karon ang pagtrabaho aning Women and Children Center diri sa Grandstand. So
1: yes,
0: kamulo na siyang trabaho. So far kumahuman na siya usa na sa mahimong abtan sa mga tawag anak nila kanang victim survivor,
1: yes,
0: sa pagpang-abuso. Ma'am, unsay imong mensahe sa mga biktima nga nagduha-duha paghihapon og report tungod sa kahadlok o baka na ay ilahang kining gitawag nato nga maulaw sila?
1: Yes, ma'am, no, kani sa mensahe nato, no, sa mga biktima, especially sa ato ang mga kababayin-an nga na-abuse ilang partner, dili ka mo mahadlok kay ang kapulisan anaa, andam mo protekta sa inyo ha, andam mo defend sa inyo ha, og atuag yun ang filean og kaso og hatagan nato og hustisya ang ilang pagpang-abuso sa inyo ha. Kami mga kapulisan, especially ang mga kababayin-an nga assigned dira, andami nga musuporta para lang maprotektahan mo.
0: Alright, so thank you so much, ma'am. No, so importante gyud ang masabta nato nga ang pagpangayo og tabang dili siya timailhan sa kahuyang kini o sa kalakang padulong sa kaluwasan og hustisya. So karong panahon na, ma'am, dili lang sa panimalay mahitabo ang pagpang-abuso. So naa na pud ning sa online. So unsa pud ang imuhang yano nga pagpasabot ani sa katawhan, ma'am, kabahin aning online sexual abuse and exploitation of children o kining osaek.
1: Yes, ma'am, no? Kaning osaek, ma'am, naatay intended na law, kaning RA 11930 or Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Material. Uh-huh. So, kaning nga balaod, intended ni nga mapanalipdan atong mga kabatanunan gikan sa tanang mata nga ginasexualize ang ato ang mga kabatanunan and at the same time ginaabuso o ginapahimulos ang ato ang mga kabatanunan nga huyang pagyud o panghuna-huna.
0: Okay.
1: So, at the same time, kanisyang naapod tay andam po ni ma-protection ng kaningit pang online grooming gani. Usually, mag-good. So, naatay ginatawag na cyber patrolling ang atong kapulisan.
0: Ah, so naana na karon.
1: Yes, ma'am. Okay. Natay cyber patrolling ang ginalantaw gyud nato na ma'am if naay mga nahitabo nga mga pag-exploit sa atong mga kabatanunan kay ang kapulisan gyud ma'am mo entrap og mo mangita gyud pamaagi para ang kaning mga perpetrators ato gyud madakpan.
0: Is it para sa ato ang mga inahan o sa kaning mga guardians, no, para mahatagan silag awareness, unsa ang ilhanan, ma'am, nga ang bata na biktima na sa online kaning online exploitation?
1: Usually manggood, ma'am, no, kaning mga kabatanunan di always check gyud sa atong mga applications nga gina-open sa atong mga kabatanunan. Kay usually manggood, ma'am, makita manggood nato ang atong mga kabatanunan ba malahi ang mga batasan na super jolly na siya, then mukalit lang og kalungkoy, dili na marag hate na kay niya ang mundo or tahimik na lang. So always observe yun sa ato ang mga kabatanunan og unsa ang ilahang mga kanang pag-change sa ilang behavior. At the same time, ma'am, no, gina-encourage po nato ang pamilya, ang guidance, ang parents, yun, i-guide yun, and i-check yun ang mga ginalantaw sa atong mga kabataan. At the same time, kaning unsay gina-open ng mga applications. Okay. Kay usually manggood, ma'am, og dili na itong mabantayan, og dili na itong mag-guidean atong mga kabataan, luoy, kaayo, and ma-abuse, prone sa abuse yun sila.
0: Okay, ma'am, so sa WCPD, kay usa sa mga dakong hinungdan nga nung niubos gyud ang kaso is tungod sa inyong information dissemination. Unsa pod ang inyong mga pamaagi ani, ma'am, o unsa pod ang inyong mga education program para ato ang matabangan ang mga kababayen anug ang mga kabataan?
1: Yes, ma'am, no, naatay ginabuhat, ma'am, na muadtog every barangay para mag-lectures aning RA 9262 o kaning VAUSI. At the same time, ma'am, we have coordinated pod sa ato ang mga LGUs and as well as sa barangays nato, ma'am, information dissemination. At the same time, mag-post pod ta sa ato ang mga Facebook page para gyud na ay idea ang ato ang mga kababayen at atong kabataan. O dili lang na dira akutob, ma'am, no, na apod tayo ginahatag na mga pamphlets na for educational purposes pod sa ato ang mga kababayenan, information with regard sa ato ang tanan nga mga pwede mahatag yun. And at the same time, ang pinaka-importante ang hotline number sa ato ang kapulisan. Para
0: pwede mo mahatag, ma'am, ang pinaka-hotline number sa ato ang book PPO?
1: Ay, yes, ma'am, no, mahatag na to. Flash lang okay. Na to sa screen, ma'am, para naagyod sila numbers sa ato ang mga kapulisan.
2: Bukidnon PPO Provincial Headquarters hotline numbers 0998-598-6849 og 0917-542-9526.
1: 24/7 na, ma'am, matawagan at mateksan yun na ang ato ang tawag na to, atong hotline o mutubag yun na.
0: 24/7 open ang hotline sa ato ang book PPO. So, ma'am, nganong importante ang koordinasyon sa barangay, eskwelahan, simbahan o komunidad sa hisgutanan sa pagpanalipod sa kababayen ano kabataan?
1: Yes, ma'am, no? Ginatawag niya siya holistic approach okay. gyud mm-hmm. sa ato ang kabatan-an sa pag tawag nito sa pagprotekta nato sa ato ang children and sa ato ang women kay mo gyud ni isa sa ato ang mga vulnerable sector mm-hmm. na prone sa abuse and with the nagpasalamat pud tano sa very supportive nga government at the same time sa atong kapulisan sa atong mga eskwelahan mm-hmm. nga mo appeal gyud sila and mo participate sila para if na sila ay mahibaw-an nga kuan na abuse is mo report dayon report sa atong kapulisan para atog yung maaksyonan dayon.
0: All right, ma'am. So naghisgot man tag mga kaso no sa WCPD yes, na cater ninyo sa inyong unit. Naabatay mga success story, pinaka success story sa WCPD nga pwede natong ikapanghinambong nga kiniagi sa WCPD sa panaghiusa sa uban pang ahensya sa gobyerno.
1: Yes, ma'am. Actually daghan na ta og mga cases na nahitabo ma'am no nga aduna tay mga kaninga mga kaso kaning 74 cases na to ma'am no sa 9262 kani siya ma'am na file na ni nato sa ato ang fiscal and at the same time rolling na ni nga kaso okay. and kaning ato ang mga biktima pud ani ma'am no ato pud ni silang gina-encourage nga to stand up on their own and i-proceed gyud ang ato ang kaso.
0: Mm-mm. Move ta diri sa pikas nga question. Unsang imuhang mensahe alang sa matag tawo sa Bukidnon kabahin sa pagpanalipod sa kababayen-an ug kabataan?
1: Yes na sa tanan no nga especially mga lumulupyo and citizen diri sa probinsya sa Bukidnon. We encourage everyone to protect our women and children because it money ang ato ang mga protector and mo pud ni ang atong mga kababayen-an mo gyud ni ang nurture sa ato ang kabataan yes. at the same time mm-hmm. kaning ato ang mga women and children kani pud sila ato ang mga future generation sila ang gaguide sa ato kani atong mga mama sila ang gaguide sa ato towards atong attitudes atong personality mm-hmm. and atong upbringing nga mo'y magpakalambo sa ato ang probinsya sa Bukidnon.
0: So tinuod jud ka kay sa kabataan diha nakasalalay ang kaugmaon sa ato ang bayan. Yes. So sa linghod pa lamang nga panguna-una kinahanglan ang positive na ang ilang makita sa diha sa inyong panimalay
1: yes.
0: Sa mama og papa dili sila perminti makakita og kanang gakulatawon ilang mama
1: yes, ma'am.
0: Kay matroma ang bata na madala na niya sa ihang pagdako.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. So daghan kayong salamat Police Captain Sheila Joy P. Hangad, ang ato ang Public Information Officer sa Bukidnon Police Provincial Office sa imong panahon og pagpaambit sa imong kahibalo. Imong panapos nga mensahe sa ato ang mga listeners and viewers, ma'am.
1: Yes, ma'am. Thank you so much for this opportunity nga gihatagan mi to cater and to showcase the specialized unit of Philippine National Police, especially sa Bukidnon. And we encourage everyone to protect our women and children because it is our future. And at the same time, salamat po for the opportunity to be here. And thank you so much para mahatagan o dugang mo nga informations nga na ay PNP, especially WCPD, ang anda mo protekta sa kababayenan o sa itong mga kabataan.
0: Alright. Mga higala ang pagpanalipod sa kababayenan o kabataan, dili lamang responsibilidad sa atong kapulisan. Responsibilidad kini sa matag ginikanan, magtutudlo, lider sa komunidad o sa matag usaka nato. Kung adunay nahibalaan nga kaso sa pagpang-abuso, ayaw kahadlok sa pag-report. Mas maayo nga makalihok dayon aron nalikayan ang mas grabe nga kadaot. Hinumdumi, ang kahilom usahay makapadayon sa pagpang-abuso apan ang pag-report mahimong makaluwas sa kinabuhi. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug sa tibuok pwersa ug kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon sa kalihukan sa probinsya. May God bless the Province of Bukidnon.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Astigyan ah! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
5: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
6: Be careful, anak.
3: May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
3: That's right, anak.
4: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
5: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
6: That means charm.
5: 8?
6: Impressive.
5: Delulu?
6: Delusional.
5: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
6: How about sus? That means weird or suspicious.
5: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
6: Tama ka dyan, ate.
5: Do you know about the word osaek?
6: Spill!
5: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
6: That's lit, ate!
5: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o osaek. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: KSP, naglihukan sa probinsya.
1: Inyong nabati ang
0: KSP, naglihukan sa probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
0: KSP, naglihukan sa probinsya.

0: Ang programa ngayon na bati Binera. Ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
10: Lu, nganong katakiang kaman?
16: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa may problema Lu. Aniyanay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
0: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Good morning, good morning, good morning, Valencia City. Happy Friday. Yes, naman mga igay, panibagong araw, panibagong Chikahan. Mag-uban-uban na po tayo, 11 lang po ng umaga. Ayan, diba? Every Friday, mag-uragin ato ang panag-uban. Okay lang ba? Wala mo yung choice. Oh. May tao mga igan, maayong buntag sa inyuhang atanan. We will enjoy this day. Yes po, opo. Welcome po sa tunog, kaibigan. And ako lang po ang inyong makauban, karon nga adlaw. Mangutanin na po ko, okay lang ba? Wala mo'y choice. Yes. Mga mga igan, today is Friday and it's July 24, 2026. Kumusta naman ang gising nyo? Nakapamahaw na ba ang everybody? Grabe, naging kung wala pa yung pamahaw. Marang makabuyong naman. Alam, kapit na 11. Kapit na ting paniud ito, mga igan. No? Ayan, big shout out. And sana all sa mga wala pa na... Wala pa na sip unog sa upo. Sana all naman sa inyo! Pagpasensyahan nyo na mga igay ko, medyo na-change ang ato ang tingog kay talagang tinamaan yata. Talagang tinamaan ang inyong lingkod, mga igay. And of course, ngayong araw na ito, hindi na po natin patatagalin pa. Yes po, opo. Ayan mga igay, ang pag-uusapan lang naman natin ay, unsa ba ang mga red flags sa isa ka-friendship? Diba? Friday na Friday, red flags ang pinag-uusapan. Tungod kay, diba? Kamano ko daghan ka og friends? Na apoy uban nga. Abi nila og friend, yun to siya. Pero, nako, red flag man di ay. And you know what? In a friendship, dapat dili na to i-tolerate ang mga red flag. Because if mga red flag yung mga friends, it will drain you. And more likely, later on, no? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. And sa pa mo expect, takot-takot is the key. Di ba? Takot-takot yun mga igan ang mahitabo. Kung kinsa'y mo gina-surround sa imuhang mga friendship, more likely, maupon na ikaw. Maupon na imuhang ma-adapt ng pamatasan, the way they talk. Di ba? So kung tabian ang imuhang mga friendster, alam mo na kung unsa'y mahitabo sa imuha. Kung shy type pa kakaroon, kalugayan, nako po, Judy. Diba? Okay, good morning sa ato ang mga solid na igan din sa may merkado. Or asa man mo gibutang sa Ginoo karon? Naot, malipayon ka. Ikaw. Sa tanan yung mga estudyante o trabahante, good morning, good morning, good morning, good morning! Charas. Nagagalit siya ay. Okay, and of course, big good morning po sa ato ang Station General Manager, Pastor Don Dangalio. Ayan, uban po sa ato ang Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. And also, our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. Our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And to other kaibigan staff, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Ayan, mga igan, para sa imuha, unsa kaha ang mga red flag sa isa ka-friendship. Pwede ka ayaw mo mutawag or mutext sa atong numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. So much for that, mga ng ating music and I'll be reading your comments about our topic for today. We have here tuloy pa rin by Neo Callers. Enjoy this mga igan. And yes, I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy it!

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O si Ato Iga na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
5: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka antong pag-ana nako sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
7: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
5: Oo.
7: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw na longgan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
5: Okay.
7: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
5: Oo, mugawas na sa iya.
7: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kutusun niya. Ako na yung kuanon hiluan sa kutunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa ala.
8: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
1: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy! Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3%

0: lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.

5.5 Radyo Kaibigan. Maigan, isang napakagandang umaga. Ayan, sa atong natanan. Salamat po ng mga nakaantabay. Hello, hello, hello. And good morning. It's already 10:49. Sakto ba? 47 pa di ay. Masyadong advance ang ating ano mga igan. Ating relo. Ayan. And of course, igan, before anything else, before natin sagutin ang ating katanungan ngayong araw na ito, naunsa ba ang mga red flags sa isa ka friendship? Ayan. Again, huwag po natin kalimutan na i-appeal sa ato ang daily routine, ang pag-inom og Vigimax Plus. Ang pinagpalang kapsula. Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. Ayan, pwede kayo na niya, no? Pwede kayo niyang pugnan, or it will help to ease, diba? Mga liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid or gout, UTI, cancer, cold, colon cancer, constipation, calf, cyst, diabetes, dialysis, dengue, seminoria, flu, glaucoma, and many other kinds of diseases. Alright, this is a food supplement, mga igan, no? It combines fruits, veggies, and ano siya, papaya, malunggay, guava, kamote, tops, saluyot, sampalok, banana, calamansi, garlic, okra, ginger, alugbate. O, diba, daghan pa. Naglisod na siya o basa. Basta kay daghan pa. Kung sapay mo ang ginapangita din, ha? Mauna ni siya. Okay? Ayan. And daghan po kayo ni siya o

such as potassium, magnesium, calcium, iron, and zinc. And daghan pa kaayo mga igan. And of course, sa mga mahilig po nga maghaplas-haplas, dili lang mahilig, kundi need na po yun nga mupahid-pahid. Napod tayo, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, dili po na ito kaligtaan, ang Bida sa Lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. And of course, para po sa mga mahilig kong kape, sama na ako. Ayan, dirita sa healthy coffee, and it is naturally good, ang Herbiva Coffee Blend. Naani siya ay robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, magastin, gayabana, tangkat, alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, og Fugu Blend Chili Paste. Mapalit nato na siya sa Kaibigan Center sa Valencia City. Naani siya sa Ground Floor Alquino Building Poblacion. O di ka ha sa DXRK Radio Kaibigan, 2nd Floor AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. Napunan siya, Igan, sa Kadingilan, Kaibigan Center, sa Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Stall, beside Food Court. And of course, naapunan siya sa Marama, Kaibigan Center, sa stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And for a quality printing services, ayan, dirin na ta sa GRD Printing Services. Makita na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Diba? Unsabay mo ang ginahulat, unsabay mo ginapangita na nasa amok tanan. Unsamaman. Beta. So yun mga iga na, wag po natin kaligtaan na itry or padayon nga mo gamit sa ato ang mga kaibigan products. Alright! Ito na nga po mga iga para sa ating sagot. No, sa ato ang topic for this day. Masa ba ang mga red flags na dapat nato likayan sa isa ka friendship? Ayan ay nag-ingon isa. Ambot kung isa bagid ni siya, counted ba ni siya nga isa kaniwang uga? Beta. Okay. Maragwara ni siya, one half. Beta. Kidding aside, mga iga, no? Ngayon siyang red flag daw ang isa ka friend yun nga dili malipay sa imuhang success sa kinabuhi. And I do agree with that. Diba? Nag-friends pa mo, dili siya malipay sa imuhang kalipay. Diba? Or di, kanabitang, nag-friends pa mo, para asa po ang inyohang friendship kung dili siya mo support or dili siya malipay nga successful ka. So, dira po, isa po yun na sa mga iga, no? Nga makita ang motibo sa isa ka friend sa imo sa pakig friend sa imuha. O malipay siyang malipayon ka or malipay siyang successful ka sa kinabuhi. So, kung insecure ang imuhang friend, basin lahi iyaha motibo in connecting, di ba, sa imuha or making friends with you. Kasi naara siya ay gusto nga makuha sa imuha. Naku po. Kasi ang totoong friend, it will not be insecure na you. But it will rejoice. Kauban niyo. Okay? And of course, ito pa po ang other red flag sa isa ka relationship. Sa friendship, I mean. No, red flag kung ginagossip kaniya. Oy, grabe naman. Diba? Ang tinood nga friend, bahalag you are not around with that friend, ipaglaban gyapon kaniya. Pero na magyapoy time, diba? Kay ka ng grupo-grupo ba?
namagi po yung time nga kanag naagi mas close inana. Pero tungod kay friends man mong tanan, it is okay to kanabitang give comment nga, oy, dili lagi tumaayo iyang pamatasan. But after talking about that, you tell your friends nga bati og batasan ko. I mean, ingon po ninyo sa iyaha, because again, correction is also love. It shows love when you correct someone. Pero kung pasagdan lang nimo, you are just tolerating it. So, dili kaganahan nga magbag-o siya. Dili kaganahan nga ma-change iyahang pamatasan. So, I believe na your love is not really enough, no? Your love is really not that strong for your friend. Okay. And of course, another red flag sa isa ka friends, aside atong dili malipay, no? And mag-gossip. At sa paman. Of course, daghan pa kayo o red flag mga igan. Kanabitang mag-kuan sa imuha, mag-backbite. Diba? Yan talaga. And ang mga friendship na dili loyal sa imuha. I believe, ang isa ka kuan yun, kinabitang ako ang grateful and ginapangita sa isa ka friendship is kanang loyal yun sa imuha. Diba? Na even though nagkaunsa na ang kalibutan tungod kay they count you as their friends, they will fight for you, they will stand beside you, and naara sila to really support you. Diba? Ang sarap magkaroon ng ganyang kaibigan, mga igan. Okay? And we will not dwell on the red flags because I really want to share to you this some healthy friendship, no? Nga, sabi itong mga pamatasan. You really have, number one, no? You really have respect with one another. And of course, okay ra gid kaayo ang maging honest, especially when kanang for the betterment of the person, diba? So yun, I hope na ikaw ang klase sa friend na reliable. Dili lang nimo siya i-flatter tungod kay para dili magsakit iyahang buot. Pero iingon nimo ang tinuod, no? You will be honest. You will really stand with integrity na even though your friend is not around you, friend yung gyapon kanina, diba? Ang sarap magkaroon ng friend ng ganun. And I hope you are one of those people. You are one of those friends na kuan yun. Yan bitang mulaban sa friend. And kung naana siya'y mali ng ginabuhat, you will correct. Because dili kaganahan nga, mapabilin siya nga inana lang. Diba? So, yun lang naman, yung chika natin ngayong araw na ito. Lami pa kayo mo tabi, mga iga, no? Pero wala na tayo igo nga oras because it's already 10:58 in the morning. Ayan, pagpasensyahan nyo na kung medyo mubo-mubo lang yun ang ato ang time karon. But nevertheless, no? Sa sunod na pod, mga igan, karong Monday na pod. Salamat kayo sa inyong always nga pag-tune in. And again, thank you so much to all the kaibigan staff, no, who made this program possible. To our station general manager, Pastor Dan Dangalio, our station operations manager, Engineer Romy Chang, our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilang-Kilang, our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to everybody, Minamino Karol, thank you so much, and sa lahat po ng mga solid na kaibigan, thank you for being so solid, and I hope that in reality, well, I mean, sa inyo ha mga friendship pod, I hope that you are still solid. What I mean by solid is that you are loyal to your friends. Okay. Ayan, it's already 11 in the morning, mga igan. Thank you so much for tuning in with me again.
This is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you na super duper mega Alva. And thank you na super duper mega Alva. Bye-bye mga igan. And I'll be leaving you with this song, Minsan by Eraserheads. Bye-bye. And I love you.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.
5: A

0: mayroong uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod na programa ng inyong mabati, binayaran ang mga pulong sa tigpamabati yan lamang o walay lakot kining sibihan.
5: The following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nagkadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ag kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada. Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. O karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Manyadlaw ka natong tanan. Mga igsoon, welcome mo sa dinay karon sa atong nandan nga tulumanon ang atong programang Ratsada. Nano sa tamay gala, karon manumbalay din sa CBN, DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Miyerkules. Hulyo 22, 2026. Sama sa nandan, mga igala, inyong alagad, inyong angkurman. Ako si kaibigan Tata Retesa, magiguban sulod sa usa ka oras. Mulong tatamigala, gato na sa alas 12 antak na sa udto. Tinaot mga igsoon, nganini mga orasa. Ang tanan mga igala, no, nagka-plaster na. Og labaw sa tanan mga igsoon, na sa maayong kaimtang sa inyong mga panglawas. Wala untay mga nagantos mga igsoon og mga sakit. Inoon mga igala, preparado naman ang atong local government unit sa Valencia. Gani, karugadlawa mga igsoon. Formal na may gala ang gihimo ang site ceremonial blessing no sa ato ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Salamatan sa nato mga igsoon no, sa dili pa nato may gala hatagang pagtagad kining pipila ka mga importanteng hisgutanan nato dinhi sa atong programa. Una sa tanan agipagtahod mga igsoon sa ato mga kaubanan dinhi sa CBN DXRK Radio kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. O kauban sa akong co-pilot karon mga igsoon dito sa studio,
0: si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter at kauban usab sila si Engineer Egan Chun Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa ato mga kaubanan sa production department, nagipanguluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr., sa among technical consultant, Gerald Redangalio, labaw sa tanan sa atong station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG, Kuya Reginald John Dangalio. Sa atong pinakabuutan o labaw sa tanan mga igsoon, ang pinakamatinabangon, bisag magkalisod, magpakanaagyod may gala para lang mutabang sa mga tao labinagyod, mga igsoon sa tanan miyembro, no, sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang tagiya o tagdumala ning sibiyahan, ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat kayo kanimo, Kuya Pastor Dan. O ato usab may gala, ilaos ng atong pagpasalamat, pagpanimbaya usab. Mga igsoon, labi na sa ito mga opisyalis diri siyudad sa Valencia. Pinagi sa atong mayor, maingunto niya kanimo mayor, Mayor Madam Ami Galido Galario. Sa atong kanhi usab nga mayor, kasamtangan ang atong spokesperson, the action man spokes John Galario. O sa tanan nga mga department heads, sa tanan sakop usab sa 10 sangguniang panglungsod, nagipangluhan sa pinakabisi kayo. Pinakabisi kayo nga busy mayor. Mura di may gala nga busy mayor, mga igsoon nga halos tibuok may gala adlaw. Basta kayo gwalay mga opisyal nga mga kiniang biyahe, huwag na alang mga igsoon dire. Ato yun may gala makita, no, sa kiniang iyahang mga lakaw. Naay mga kiniang bisag panahon mga igsoon nga mag-ulan. Nagyod mga igala, magpakabana gyod, no? Gapakita gyod mga igala sa mga tao. Panahon sa sesyon, maugi mangunay, siyempre kay kuan man, presiding chairman, presiding officer. Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, may buntag ka ni mo, Vice? Or may nguto niya ka ni mo? Ang pinaka-busy kayo na ito nga busy mayor. Gatrabaho gyod mga igsoon, kutob sa ginawa. De, mga igala, gakwintag oras. Okay. So, mga igsoon, yata karon may gala sa ika pila na karon nga adlaw, ikawalo, no, sa kini ang nagapadayon nga impeachment trial, mga igsoon sa Senado kang Vice President Inday, Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyong paminaw, mga igsoon, niining dagdagan nga mga adlaw o sa umabot pa nga mga adlaw, unsa ba kahay inyong mga assessment kalabot mga igsoon sa presentasyon, sa prosecution, sa ilahang mga kiniang mga ebidensya, appeal sa gipatubang ng mga witnesses o ang depensa po mga igsoon. Kung ako mo'y mangutana o kamo mo'y muhatag sa kiniang inyong kaugalingon nga opinion, unsa ba kaha posible unsay resulta, mga igsoon, no? So karon kay ikawalo naman siguro tingali ka adlaw. Ikapito, ikawalo. Ha? Be ato gani may gala gibutang sa kalendaryo kay aron nga di ta may gala masayop. Kagahapon gipresentar may gala sa prosecution si kiniang wala man siya supina pero mitunga. Mitunga lagi ya may gala, wala supina pero mitunga. Si Attorney Melvin Matibag, ang NBI director. Kaya katong higayon nga unta siya may gala ipaatubang sa kiniang hawanan sa Senado. Wa man sa may gala din makadayon ato di ay kay naaligay kunoy iyang gitambungan opisyal nga siya giinbitar may gala sa Federal Bureau of Investigation. Dito sila mga kaisunan sa ato Thailand. Muto may gala nga naghangyo siya gadi siya mutambong sa kiniang witness stand, isa sa mapakita mga igsoon kay mas unahon pa niya itong imbitasyon sa FBI. Yabag na. Mas tagaan pa niya may galag balor ang imbitasyon sa laing nasod kaysa kining pagpresentar sa ilang mga sa ilang mga witnesses mga igsoon sa kaso ni BP Inday nga ilang ipapalagpot. Mora na yung may gala.
2: Wano bisa kain dyan ay may tabo, mga iso, no? Only in the Philippines lamang. Nga ang pinaka gisaligan sa katawhan, kay magbasi ta may gala sa trust rating ni BP Inday Sara, wag yun, sukat-sukat may gala nga may negatibo ang resulta sa kiniang trust rating. Mga iksoon niya, muhila may gala ang ipa-impeach. Kay lagi ko no may iksoon niya at ni Congressman Ridon, gusto ng taong bayan na ipa-impeach ang ating vice presidente. Gamit-gamit to nila may gala ng pulong taong bayan ni mga wakwakan eh. Ini mga kriminal kay mga utok. Yung na yung mga kalyado nilang mga NPA, mga iksoon niya sa House of Representatives. Gusto na po ng taong bayan na dinggin ang impeachment case. Dapat tuloy-tuloy na. Sa wala pa magsugod, may gala. Kaya hawak na namin ang bit. Nagkaroon mga iksoon. Pagsugod yung may gala, nagkapulik eh. Gasalig naman dahil sa private prosecutor. Ang prosecution team, mga iksoon, prosecution panel, ubos sa kiniang liderato, mga igala, ni kiniang congresswoman, attorney Jerbel Ruestro, kay bugada makuno ni mga igala. Ano na himo, mga bugada, mga iksoon, nga, gabasa ramang baba. Naulaw kagapon, amogyo, di kuhan, mga iksoon. Nawala si ligutan? Ama ligutan di ay... tinood ba nga bayot siligutan? Eh, dagan ko nung may gala, makaingon ba? O, kini mga bayot, magkabasa magin sila mga iksoon sa kining the way bita mulihok o mga istorya ang usaga tao nga murag dunay kanabang gikonsarwan sa spirito sa babae na bughat. Sa bayot, mana sir? Pula gani kay lips? Kapangkan pa gani, kapang sa kita man, nanging hib-hib, manghid-hid ko nung anang aping ba? Nga, medyo ipa-pink-pink pong color. Ay, nako. Noon sa mentawa ni May Gala, ang atong presiding officer May Gala sa impeachment court, si Senator Chis Escudero. Ipatuya nga naman po mga iksoon itong ilang ipresentar nga naako no sila ay kwan, no? Na ay apidabit May Gala sa witness nga. Bili notaryado. Ha? Di na kuno kinanglan May Gala ipanotaryo kay lagi kuno sa ICC, dili na kuno necessary ang kini ang notarize nga apidabit. May mag ICC ta. Ha? Nayabag na. Dili na notaryado May Gala pero gikuan nila. Gitagaan nila mga ikso gibugaton nga ipresentar sa kini ang impeachment hearing. More okay rin sila basta sila may makapaborog, sila may gala mo oy nasa kwa no. Kay siyempre ila man panahon ron, ila man hangin sa kini ang prosecution. Pero kita man sad nato may gala consistent kayo ang mga abogado ni sa depensa no. Dili kwan ba kana bitawong di gakaratol. Aso bagay lahi man gud pod mga igsoon ng mga abogado may gala nga ana bang tinud-anay gud pod ang ilahang paglaban no sa ilahang kliyente. Eh naman po ubang abogado di man pod dinuntanan nga bisag klaro na may igsoon nga lata na kayo ang ilahang kwan ang ilahang kliyente. Magpakabuhi gud gyapon himuon gud gyapon may gala nilang hinog. Kay siyempre ang bayad diha pike. Ha? Ang bayad diha lugar. Lisod na po kay mga bugar na lugar diha. Magsitinduga kag lima ka oras. Unya, thank you ho na lugar. Musugot ka may gala diha. Si kwan? Si ligutan? Dili hoy. Buing. Di ba bet? Mga iksoon. Anyway, mga gala, dili sa taas sa ato. Sa isigutanan na itong mga iksoon sa itong syudad. No? Karong adlaw gimo ang site ceremonial blessing no sa atong Good Samaritan General Hospital mga igsoon diri sa atong syudad. Bitingwa puha kayo dagko kay mga katri. Ha? Oh, bitingwa dagko sa mga katri. Ya kining atong terminal, kining atong new terminal mga igsoon. Ay ang unang plano ibalihin man ni May Gala unta dito sa daan pero congested na gyud po kayo para nako mga iso no gyud angayan ni Maigala og diya manggaling ibalik ang kini ang terminal sa mga basis og mga POG no anang atong old terminal mga iso kay pertigil kayo Maigala kapiot pero naay plano ang syudad mga iso naay ila nakita Maigala nga mas hamugaway unya dili gyud ingon mga iso ko ano kini ang dili pud ingon matawag dato Maigala nga dool-dool sa sentro natural mga imigsoon no kaya mga halos integrated bus terminal sa uban nga mga lungsod uban nga mga lugar layo man Maigala sa ilang lungsod o baka syudad so ang plano sa Dakbayan sa Valencia nailo na murag abay na matingali Maigala sa property sa Bilyar no kanga kini ang Bilyar property at least mga igsoon dako-dako ni luglugag mga lima siguro ka hektarya o guwa ko masayop. Oh, ay mas ideal mga igsoon og diha ibutang ang integrated bus terminal ha sa barangay Mailag. Di ba? Oh, dili na gyud gubot din sa piot mga igsoon ang kini ang sentro. Oh, muna ay kuan mga igala, muna ay mga plano. So, big ticket sa Galario Administration ang atong Balisa City God Samaritan o General God Samaritan Hospital. Agato ga City Hall, umanasan ni Maigala ang ceremonial site blessing mga igsoon, no? At tumiaging adlaw, unya daghan pa mga igsoon. Muna ikuan mga igala no, paggustuhon gyud o kanaon gyud Maigala nga daghan kini mga igala pagkabenepisyo ang mga kakatawhan mga igsoon, nga mao gyud Maigala ay number one nga maserbisyuhan, mahimo gyud basta kay kinasingkasing nga imuhang gabuhaton mga igala nga naagyo kay kwan ba na kay panglantaw para sa umaabot dili kay ang karon lak kay ang Galario Administration mga igsoon sa dugay ng mga igala nga panahon nagpabilin gyud mga igala ang kasingkasing sa mga tawo nga naagyo kanina naga kwan no nagapangga so karon mga igsoon kay na naman eh so ila na gyud mga igala ang gitagaag katumanan ang kaniadto pangandoy pa lang o baka damgo sa uban pero karon nahimo na gyud Maigala nga natuman no o una ang ospital ang atong City Hall o ang ato baka Maigala umabot na pud nga kini ang terminal ug ma kini ang ma-realize na ni tanan nga mga plano mga igsoon so usa na unya Maigala nga ang Valencia sa probinsya sa Bukidnon highly urbanized city. So, dili na tiaw mga igsoon nga kini ang ano ang mga accomplishment sa ato ang mga elected officials especially Maigala sa ato kasamtangan nga kini ang mayor sa Dakbayan sa Valencia mayor Madam Amy Galido Galario. Kadi man po ni mahimo Maigala ni mayor mayor Amy Galario og walay kini ang pagtabang og labaw sa tanan mga igsoon kooperasyon no sa mga kini ang mga opisyales mga tag mga opisyales lakit na diya Maigala ang atong city council ang atong vice mayor mga igsoon o ngato na sa katauhan sa entero 31 ka mga barangay so kudo salamat kayo padayon na gyapon mga igsoon no ang pagserbisyo padayon na gyapon ang pagtabang no mga igala paghatag og mga hinabang pinansyal mga igsoon mamedikal man na or edukasyon maigsoon na kanunay diha ang Galario Cares no thank you so much sa mga tawo Maigala nga nag-ipot gyud kabalo ko maigsoon nga dili tiaw dili lalim no lapoy ang inyuhang mga lawas pagulis balay kay kabalo ko Maigala nga naamo halos kada adlaw sa mga kabarangayan aron nga ipadayon gyud maigsoon kay dili man galing Maigala ang kini ang pagserbisyo gikan partikular sa opisina sa mayor at least doon na siya ay mga representante no mga igala nga iyahang in behalf mga igsoon sa atong city mayor makapadangat og mga madasigon kayong mensahe sa mga okasyon o doon ay mga aktibidades mga igala nga gihimo matag adlaw sa mga kabarangayan atong oras doon natin 31 minutos pasado alas 11. Standby sa mga igala, mubalik ko karon pipila lang ka mga minuto. Manginabuhi sa taha kajutan.

0: salita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
4: Na
3: hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata na pipi-pipi sa hospital.
3: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
3: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
3: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
3: So, sa dahil itabo?
4: Mag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
3: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
3: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
4: Oo.
3: So, likay nagdulag computer?
4: Dili na.
3: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, Pastor.
3: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
2: Ayong balita alang sa tubig mga silingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA ang GRD Printing Services.
0: Higala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo at o, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna.

0: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
0: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya nga akong anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
0: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Tapos nagpalit ko dito kuan bali 400. Pag-abot na ko sa balay ipatumar dayon na ko akong anak og kay gusto man jud siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na jud ni balik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat jud kog maayo sa kanang BGMAX.
1: Dalay gud ang Dios. Oga.
0: Salamat, Pastor Dan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa taon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: O sa may ato, Igan?
14: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
14: Oo, oh, mag-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yun. Wala po.
1: Wala?
14: So, ang katol, mag-aplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
14: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
14: Noel Estina.
1: Noel Estina Diaz.

0: sa Baganihan, Marilog District, Davao.
1: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o, paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
1: So, itingan na ito karon, arang-arang na siya. Makatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog mayo, kaniadto?
1: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
2: Ah, kung so di katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
1: Okay.
2: Unsa day trabaho sa imong bana?
1: Andalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
1: O pastor.
2: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vegemax.
1: Gipalitan ako siya pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon na ko siya gipainom,
2: yes.
1: Gipadalan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
1: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa kayo ito nga, taas pag sugar kini imong bana?
1: Oo, taas kayo sa sugar, pastor.
2: O, so kamusta na siya karon?
1: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naaputo imong gibati ka ni Addo?
1: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ko sa bini mag-tapsul, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, pastor, ba nga? Ako siyang giingnan nga 50 na ang bini mag-tapsul kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ko ang bana naulian man.
2: Salamat sa Diyos. O ang iyang giinom, Vegemax Plus.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa Uban Printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Okay, salamat kayo, Bert. Diyos na salamat kayo, mga Ikson. Padayon ta, may gala. Alas 11.45 na ang ato guras. Padayon ka mo, may gala. Nagpaminaw din sa aton tulumanon ang programang Ratsada. Sa mga buot, may gala, mo padangat o mga mensahe o baka mga text sa atong tulumanon, mga Iksoon, din sa Radyo Kaibigan. Mo kini ang akong duha ka mga hotline ang akong ihatag, mga Iksoon. Una ang 0955-614-8416. Akong balikon, 0955-614-8416. Ang usan ako, mga gala ka TM, ay kaduha, 0936-743-3875. 0936-743-3875. Okay? So, palihog lang, mga Ikso, no? Ibutaw, ipunbok niya, mga gala, ratsada na lang, no? O baka tataritisa. Naibag-o, mga gala, karon nga gipuli, isip bag-ong chief of staff, mga gala, sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Puli kang kwani, retired, mo retire naman, may gala, retire naman si Brownie. General Bronner. Ang nipuli, mga kaigsonan, si Lieutenant General Antonio Nafarite. Moni siya ay matutpagi puli kang General Bronner, mga kaigsunan, as bagong Chief of Staff, no, sa Armed Forces of the Philippines. Before nahimo, may gala, si General Antonio Nafarite as Chief of Staff, mga Iksoon, last 2025. Siya mo ay Commander, mga Iksoon, sa Philippine Army. Ha? Dayon, 2024, nahimo po siya, may gala, ng hipi sa Western Mindanao Command, Wismincom, no, sa Armed Forces. Dayon, 2023, Brigadier Commander sa 1101st Infantry Brigade. Dayon, siya po, mga gala, nahimo nga Division Commander sa 1st Infantry Tabak, no, dito ni mga gala sa Region 9. Particular, may gala sa kiniang sakop na nini ang Pagadian City, no? 1st Infantry Tabak Division. Dayon, last 2022, nahimo po siyang commander sa Joint Task Force Sampilan. Dayon, membro sa Philippine Military Academy PME la Class 1990. So, muna mga gala ang mga credentials, muna mga gala ang mga previous assignments, mga Iksoon, before nahimo, may gala sa kiniang Chief of Staff kagahapon, mga Iksoon, Hulyo 21, gi-appoint mga gala siya ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, mga Iksoon. Unta, mga gala, kining liderato karon sa atong armadong kusog sa Pilipinas, dili unta, mga Iksoon, sama kang Browner, mga gala, no, nga nahimo nagipod, mga Iksoon, nga kwan ba nalugaw ang liderato sa atong armadong kusog sa Pilipinas, mga gala, tungod sa lantaran kayo nga korupsyon apan way gihimo, no, nagpakabutabungol ang atong mga kasundaluhan. Ang ilang mandato, mga gala, is mauman ang pagprotektar sa kiniang katawhan, mga Iksoon, kita nga mga katawhan nga gilupigan sa mismo sa atong panggobyerno. Tungod sa left and right, nga grabe karampant ang korupsyon, mga kaigsoonan, sa pamunuan ni President Bongbong Marcos. Unta, mga Iksoon, kini manghinaot lang ta nga sa bagong liderato, dili unta magpa-impluensya, dili magpadikta ang atong kasundaluhan, bagong liderato ni General Antonio Nafarite, mga Iksoon, magpakabana na, kay daghan na kayo may gala karon nga mga spekulasyon, gadagan ang una-una sa mga tao nga Og di na gyud mga igsuon ma magwantag utong na kining ilang mga pagpandaot, paglisod-lisod, pagpapriso sa mga tao nga nangita lamang hustisya, nagsinggit mga igala sa kiniang patas ng sistema sa panggobyerno nga maoy ginaipit, maoy ginakasuhan, maoy ginapapriso. Mga igsuon, ang katapusang singgit sa amang, wala gilain mga igala nga itong mahimo, mao ang people power, gahom o katungod natong mga katawhan, mga kaigsunan. Mingon sila nga, wa manggiapo na'y mabuhat, sir. Wa manggiapo ipikto ng sigig rarilarali sa dalan. Mga igsoon, ay mo pagsulti, anak, kay naibalo ba mo? Before ang 1986, people power, it's a revolution. Nasayod ba mo, mga igsoon, nga kapin sa tulo ka tuig before may gala na-realize ang 1986 nga it's a revolution? Tulo ka tuig ang rally sa mga tao at itong panahon na. Sa panahon, mga kaigsunan, sa itong kanhi diktador, kanhi presidente nga amahan, sa itong kasamtangang presidente karon, munang ayaw mo pagsulti nga mingon mo nga walay pulos ang mga rally nga gihimo sa mga tao. 3 years kapin ka to, mga kaigsunan, ang rally ni Tabo way back 1983. Gikan na mga tuiga. Hangtod, mga kaigsunan, niabot sa 1986, wa na gyud mga igsoon mapugni sa kini ang gobyerno ang mga tao nga nagmarcha, mga kaigsunan, padulong ngadto sa EDSA nga libuan o niabot pag milyon mga igsoon ang gidaghanon. Gani naidaghan na to may galang nga nangaangol tungod mga igsoon sa kini ang puwersa ang gigamit sa atong kasundaluhan. Pero nakita naman sa military, mga igsoon, nga bisag unsaon pa, basan pa, ligsan pa nila og mga tangke digira ang mga tao, mga igsoon, gadupa na gyud sa dalan. Kay gusto na gyud may gala nga paphao na gyud, no? Palayaso na gyud may gala. Pakanaogo na gyud sa iyahang pwesto. Si Ferdinand Bongbong Marcos, amahan sa atong kasamtangang presidente BBM. Mao po na tingali mahitabo, mga igsoon, og di gyud may gala. Kini ang maminaw ang atong mga ahensya sa gobyerno sama sa armadong kusog sa Pilipinas, ang atong kapulisan, kung pasagdahan lang yun nila, mga igsoon, nga ang mga tao nga mga inosente sama sa atong mga senador nga mo'y gipapriso, nga way mga sala, gibot-buhatan lamang og mga sala, kay tungod ba, mga igsoon, dili nila kalyado ang mga tao na unya may gala mo'y mapugos sama sa gibuhat sa 1986. Mga igsoon, dapat irespeto nila ang katungod nato, dili nila hinadlokon. Kaysa ilang gibuhat karon, mga igsoon, ang ilang ginabuhat karon, may gala, selective justices. Gapili lamang sila, mga kaigsunan, o kinsa ilang paboran o ilang mga kalyado absuelto sa mga kaso. Pero kung ang mga tao na gani, mga igsoon, nga dili nila, may gala, mamahimong mahawiran ang liog o magsigi, may galag tagaw-taw, may tungod sa korupsyon sa atong gobyerno, mao'y pangitaan nila mga bikil. Ilang pangitaan, may gala o mga sayop nga mga kini ang ebidensya. Tamnan nila o mga kaso hangtod magawasan o warrant o ilang ipapriso. Mao man nagkakitabo na ito karun. Kinila pag inahinay nila mga kaigsunan, papriso sa mga senador nga naa sa minority block. Klaro naman ang mga igsuon nga selective ang ilang mga igalang pagpahantang o kaso, pagpadakop o ang pagpapriso. Kaya mga tao nga babag sa ilang mga kaigsunan tinguha, ining corruption karon sa atong gobyerno, mao ilang ginapapriso. Ang mga tarong nga mga tao mo nagipapriso. Ang mga kawatan sa gobyerno, gawas noon, mga kaigsunan, gapasinaw-sinaw kanunay sa mga bangko, nagkabarong ka mga baga o mga naong, ang mga buaya, ang mga kawatan, mga igsoon, mo na igapapriso noon sa mga tarong o mga inosente. May gala, pikin nato sa oras. Salamat kayo, mga igsoon, sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Og dinunusap ta may gala, kutob, temporaryo sa ta may gala nga magbulag-bulag. Mga igala, sa atong programa, ang tulumanong Ratsada din sa DXRK Radio, kaibigan. Ratsada! Sa ngalan sa atong mga kaubanan sa Gyapon, sa pagpanguna ni Stephanie Dangalio Yuti, ang among station manager, kauban ni Bernadette Kilong-Kilong, atong finance officer. Sa atong tulo usab, mga igala, ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Kauban dito sa transmitter sila si Engineer Igan Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa atong production department, nagipanguluhan mga igsoon ni Engineer Romeo Chang Jr. Atong technical consultant Gerald Redangal. Kauban sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reynald John Dangal. Of course, sa ngalan sa kitabok ang puwersa sa pagpangunas, tagiyaw, tagdumala, ang pastor ng bayan, ang atong Kuya, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Inyong alaga, inyong angkurman ako si Tata Ritisa, manamilit ang mingon, dagang salamat, maayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ngayon inyong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego Blend Jelly Paste!
10: Kalami ane!
13: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
16: Yes, Egan.
17: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyo ang pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
8: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuan botella, tulo ka, bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok na din siya sa yung higaanan.
8: Salamat sa Diyos.
17: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So aroma herbal oil ka? Igan?
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: Oh, oh, oh, oh. 98.5 oh.

sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Ilabi na ang atong mga suking tigpaminaw nga nag-birthday. Happy birthday! Atong mga kaibigan sa Kaibigan Foundation, happy birthday! Atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon, happy birthday nga na kaninyong tanan. Dawata ang among mainiton nga pagtimbaya uban sa panghinaot ngang grasyag panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom ibubo diha kanimo uban sa inyong pamilya. Happy happy birthday kaninyong tanan. Happy fiestas tanang mga nagfiesta karong adlawa. Bispiras karon sa kapiestahan ni Santiago Apostol. So, happy happy fiesta nga naha kaninyong tanan mga igala. Diyos, murag nawa ang atong background, Diyos. Palihog ko. So, happy fiesta sa mga nagfiesta kang Santiago Apostol o sa mga umaabot pa nga kafiestahan. Sa atong dakbayan sa Valencia, taliabot na ang ika-75 nga annual fiesta ni San Agustin din ni Sentrong Bahin sa dakbayan sa Valencia, Agosto 27-28 mga higala. Gani, daghan ng mga ukay-ukayan nga atong gakakita dinis atong palibot. Duna na ay carnivals dito sa Gol sa naandan nga pwesto sa nakalabay nga tuig mga higala. Sunod simana, murag Agosto naman siguro. So dali ra kayo ng ligid ang mga adlaw na himong simana o na himong buwan. Agosto, dali ana, muabot na po ang bear months. September, so pagkadali sa tuig mga higala. Dali ra kayo ng ligid ang mga minuto, oras, mga higala na himong adlaw. Maunang matag nagkadaiyo natong gimbuhaton, himuon natong kining bililon o madako kay ikatabang ngadtos atong komunidad. Nining buwan sa nutrisyon, giawag kita ato gayong batasanon ang sakto nga nutrisyon o ang atong pagprotektar sa atong Mother Earth.

sa atong palangga nga barangay Batangan, particularmente des Batangan Integrated School. Dito kita mga igala, midalikyat kita. So mayong pagpaminaw day sa school principal si Sir Michael, yes, Batangan Integrated School, mga magtutudlo, high school and elementary, mga pupils, students, parents sa Batangan Integrated School, kumusta og maayong pagpaminaw nganha kaning yung tanan. So dito kita mga igala atong gisaksihan ang programa sa Department of Education, City Government of Valencia, pinagi ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, og sa Batangan Integrated School, ilang gipahigayon ang kick-off program sa school-based feeding program mga igala sa mga kabataan diha sa Batangan Integrated School. $305 ang beneficiaries kung naka-avail sa feeding program. Yes, Batangan Integrated School. In line kini sa atong kalihukan sa Nutrition Month. So lamian kayo ang karning manok gisagulan o gulay. Lami kayo ang paniudto sa iyong pagpaniudto sa atong mga preschoolers, mga learners, Grade 1, yes, Batangan Integrated School, o adunay pipila ka mga malnourished children sa taas pa nga mga section sa Batangan Integrated School, mga higala. Matod pa sa usa ka magtutudlo na atong nahinabi dito, matod pa niya 305 sila, sir, ang gipakaon karon. Pinaagi sa Batangan Integrated School School-Based Feeding Program. Agyusap ka na sa pagtabang sa City Government of Valencia. Atong pagpasalamat sa ato mga BCLA personnels, mitabang uban sa mga ginikanan sa mga kabataan sa Batangan Integrated School. So, dali ra kayo nakaluto, dali ra nakakaon ang 305 ka mga pupils, learners, yes, Batangan Integrated School. So, atong pag-congratulate sa atong mga ginikanan, BCLA Batangan personnels, mga magtutudlo, atong school principal, Sir Michael, Department of Education, City Government of Valencia. Dako kay kinig ikatabang sa ligon himsog nga pagtuon sa mga kabataan diha sa Batangan Integrated School, pinaagi nining school-based feeding program, SBFP. Congratulations! Dili ikalalis ikalilong mga higala. Daghang mga kabataan nga wa kay eskwela kay why bound, why pagkaon nga mabitbit nga to sa eskwela. Daghang mga kabataan karon nga malnourished. Tungod kay dili balansi ang pagkaon nga ilang gipasulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawas. So nindot ni karning manok gisagulog kamunggay og mga gulay. So nindot kayo kini mga higala. Gipagkaon ngadto sa atong mga learners diya sa Batangan Integrated School.
So importante gayod ang balansi nga pagkaon. Exercise mo resulta ka na sa kalangtip baskog himsog ang atong mga kabataan. So congratulations Batangan Integrated School sa inyong nagmalangpuson nga kick-off program sa school-based feeding program 2025. Good morning guys sa itong mga BCLA Batangan. Usas nagtabang daghang salamat sa inyong voluntaryo kinasingkasing nga pagtabang diha sa gipahigayon nga feeding sa Batangan Integrated School. Sir Buboy Kaga, paring impin kagol, Ati Agnes Casas, Kuya Arbius Minia, ang atong igsuong Maranaw, Ati Sally Troses, tanan nga atong nakita kaganina, BCLA Batangan, ang mga buutan kugihan nga nagpakabana des barangay Batangan uban sa mga ginikanan. Tamis kayo ang pahiyom sa mga learners samtang gakaon kaganina mga igala. Ato gyud silang personal nga nasud-ong. So hasta kita nalipay, hasta kita nakapahiyom uban sa mga ginikanan nga nakakaon sa libre og nutritious nga pagkaon ang atong 305 ka mga learners sa Batangan Integrated School. Ay batang excited kayo mukaon mga igan. So manginaot kita nga ang tanang tulungaan, susama ni ini adunay programa, susama ni ining sa nga gipahigayon sa Batangan Integrated School.

0: atong ipahinomdom kanunay sa atong mga ginikanan. Walay luna ang mga di maayong pulong pagpanakit diha sa atong Batangan Integrated School. Mga ginikanan, before nato ihatod ang atong mga kabataan sa ilang tulungaan, atong i-remind atong batasanon, ipahinumdum sa atong mga kabataan, bawal ang bullying. Bawal ang dili maayong mga pulong, bawal ang pagtamay ngadto sa ilang isig kaingon. Ato nang batasanon mga ginikan. Kay taas kayo ang kaso sa bullying sa nagkadaiyang tulunghaan dinis atong nasudtas Pilipinas. Gani adunay pinakaulahi nga panghitabo, may resulta ngadto sa kamatayon ang pagpangdapat sa usa ka minor di edad susama usab sa usa ka minor di edad usa ka estudyante dito sa laing probinsya mga higan. Kanunay di ay dapatan dukdukon ang ulo sa iyang classmate bakad to ang ulo sa iyang classmate. Monan, may resulta sa pagkadalas by tambalanan o sa diyang gisitiskan adunay blood clot sa iyang brain. Monay hinungdan sa hinanaling kamatay. Mao kana mga ginikanan, atong imonitor ang batasan kinaiya hiyas sa atong mga kabataan. Di nato isalig sa atong ma'am ug sir sa atong nagkadaiyang tulunghaan ang responsibilidad sa pag-umol sa maayo nga hiyas gawig pamatasan sa atong mga kabataan. Kundili mismo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-an, tagsa-tagsa ka mga panimalay, diha nato sugdan. Dili himuon natong rason ang atong pagkabisi, ang atong panginabuhian nga di kita katutok sa atong mga kabataan. Kay ato kanang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Kita ang nag-umol, kita ang hinungdan nga nahimo silang tawo niining kalibutan. So diha mismo una sa atong panimalay, umulo nato ang pagkamaayong tawo, ang maayo nga hiyas gawi o pamatasan sa atong mga kabataan. Good morning, the ideas CSWD, City Social Welfare and Development Office. Mga personahe, atong mga kugihan, buutan, hardworking nga mga personnels sa CSWD, atong dakbayan sa Valencia, maayong pagpaminaw kang Ma'am Miraluna Iduabe Villamora, maayong pagpaminaw Mads, maayong pagpaniod to kang Paring Unil Ban sa inyong pamilya, maayong pagpaminaw Dias Lalawan, atong kanhi mga silingan atong gipangga Dias Lalawan, maayong pagpaminaw mga Iduabe family, Villamora family, Sarong family, Mitanti family, mga Alabag family, Kambarihan, Aragon, mga Liano, Pagaling, tanan taga Purok 18 Batangan, atong kaning purok nga giserbisyuhan mga higala. Maayong pagpaniod to kaning yung tanan, atong mga kaubang mag-uuma, Dias Lalawan, kanang Lalawan Barangay Batangan, puro na kabasakan mga higala. Nadia na himutang ang Lalawan River. Gamay ra ang prutasan og naisan Dias Lalawan. Mas lapad ang kabasakan. Diha kita midako ang atong mga bukog sa kalapukan, katunaan, kabasakan. Dias Purok 18 Lalawan Batangan. Nahimo kitang mga herbicide diha sa dugay nga panahon. Garbo gyud na akong isulti dis kahanginan, nagtubo kita, midako kita isip mag-uwi. Sa tanang mag-uumas Valencia, mayong pagpaniyot to, akong pagsaludar diha kaninyo. Kamo ang nagpakaon sa tanang tao. Kay kunwa ang mga mag-uma, way isda, way karne, way bugas, humay, mais, lagot mun, na atong kanon, diyas atong tagsa-tagsa ka mga talad ka na na. Muna'y labing tinuod mga igal. Mi lambo, mi uswag, nahimong City of the Golden Harvest ang Valencia, tungod sa atong mga mag-uuma. Naila ang Valencia tungod sa atong abunda nga abot produktos kauma. Mayong pagpaniud to di ay kang Sir Tata Rehidor Kaparuk. Kumusta dias Burukdos Batangan? Lami gyud kayo Dios ang iyang arus kaldo og batsoy. Ako gyung natilawan. Porbida. Kinalamian. Basta libre. Magbalik-balik yung Joshua. Nagkatawas. Kaparok. Sir Tata Rehidor. Anya ang nindot kaibigang Joshua. Halal. Kanang sa di mga mukaon o baboy, pwede kay karning baka. Ang batsuyan, arus kalduan ni Kaparok Tata Rehidor, mayong pagpaminaw, uban sa iyang mapahiyumon nga asawa o sa iyang mga personahe, maayong pagpaminaw. Naglagubo ang Radyo Kaibigan, Diaz, Batsuyan, Balutan, Arus Kalduhan, ni Takaparok, Tata Rehidor, Diaz, Porokdus, Batangan, at Banks BYB, Gasoline Station. Mayong pagpaminaw, Diaz, mga drivers sa Bao-Bao, paingon sa San Fernando, og nagkadaiyang kabarangayan dini sa atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniod to, mga drivers, mga kamulog kaon diya sa Batsoy og Arus Kaldo, sa Kaparok ni Sir Tata Rehidor, maayong pagpaminaw, kita mismo nakatilaw, lamian gayod ang nakanindot kay Bigang Joshua, barato. Lami barato pag yun.
1: Sana.
0: Hindi, nagplano po kang magbalay. Ngita kang atop. Oras double R roofing services. Ang Tata Rehidor. Ligon pulido iyang sin. Sabot-sabot pa rin mo, Diyos, si Tata Rehidor. Sabot-sabot rin mo. Pangita sa tukuran ni Mugbay. Ayha na to atopan. Atusang pagpasalamat sa nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong papanaguban. Mayong pagpaminaw again, Dias Burukdos, naglanog-lanog ang atong programa sa Radyo Kaibigan dihang dapita, Burukdos Batangan. Tata Rehidor, uban sa iyong pamilya, na nagkaroon kamulong sigup-sigup sa Sabaw sa Batsoy, kamulong huyup-huyup sa init kayong arroz kaldo. Mamog sir, lami kayo no? Kinalamian. Mayong pagpaminaw di ay kang Kuya Alfredo Bilos Jr. atong buutan kugihan nga nagpakabana des Porokdos Batangan Alfredo Vilos Jr. Hoya Arbius Minya atong kaigsuong maranaw dalaygon og buutan mga higala. Kuya Joel Pabalulot uban sa iyang pamilya des Porokono. Ati Agnes Casas ang Tingogs, pamilya Tingogs kababayanan. Sir Gabriel, mayong pagpaminaw. Kagawad Tata Quirino, Dias Inawaan, kumusta? Kuya Philip Kapadgan, Ati Lori Orbistondo Kapadgan, kumusta mayong pagpaminaw uban sa inyong pamilya? Daghang nalipay kagahapon kay nalibre ang tanan sa batsoy og aros kaldo. Dayang salamat Kuya Philip Kapadgan og Ate Lori Orbistondo Kapadgan. Mayong pagpaminaw di Ideas Boulevard. Di atong mga watchman sa Boulevard Diaz Batangan. Mayong pagpaminaw kang Sir Edwin Alahar, Edgar Ubuta, Sir Arnel Pabuna, Sir Joel Namuwag, Sir Romel Guaan, og Sir Erwin Walo. Kumustag mayong pagpaminaw ato mga buutan na watchman na minaw sab kanato karon Diaz Boulevard sa Batangan dool sa atong tulad. Nagpaluyo ng atong papanaguban ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ng balatian ang naayo. Daghan ng nakasulay. Bata sana paggamit pag-inom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghang panot ang imong lawas. Kanunay lain ang gipamatis imong lawas. Haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mapalit dinis sa sibiyan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng Dakbayan sa Valencia. Lels Laundry, nagproblema ka kay daghan kag labhunon, walay init, kay naay tropical storm, naay bagyo, plus naapay habagat, walay init, ang imong labhunon dadak na sa Lels Laundry. Barato ang ilang serbisyo, uga na diritso, pinilo na daan. Hala, dadak na ang inyong labhunon sa Lels Laundry. Ang Lels Laundry na himutang Porokuno, along National Highway, Barangay Lumbu, ning Dakbayan sa Valencia. Laing testimonya nga naayo sa paggamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Hubag nga paa sa anak naayo sa Vigimax Plus mga gala. Ania ang testimony.
1: Yes, hello kaibigan.
2: Hello Pastor, ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
1: Ah, taga Banlag. Ah.
2: Pagkalamat ko sa Ginoo Pastor, ha? Kala nga, kaayuhan, iyang lahatan sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Labi na sa pinagpalang kapsula, dakok kini katabang sa akong anak Pastor. Nga sini akong anak, pagkakit akong anak, katong hubag siyang paa Pastor, kasing siya na karoon lang ko nakatawas, nakaano.
1: Hubag ang paa sa mong anak, pila yung edad?
2: Nagsugo na nag 3 years old Pastor.
1: Okay, so okay siya karoon?
2: Oo, katong diopera siya Pastor, sa bukog, nga 15 ang kuana, pabalik-balik sa doktor, wala kaayuhan, kaduha, diopirahan kini, pero wala niya po, diopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon Pastor. Hangtod niya, ikatulo ko sa dilit na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginagawa.

0: Sakit ka ayaw hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod ka ayaw akong tuhod. Kagira yung ma. Pisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana.
3: Ay, muta ni mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa'y pangalan?
4: Felix Villareza.
3: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ni Doktor na naado sa labelo. Ibalik, narinkawin siya, kaya iaigwa na.
3: Okay.
4: Kaya magiging mo na mo.
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
5: Kinsali pala yung taga-asa. Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
6: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, natlasan ako, pastor, sa aroma, sabay sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw de sa lawas?
6: Na ako'y arthritis. Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
6: Tulog ka adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.

Padayon kita mga kaibigan, dinis atong papanaguban. Again, mayong pagpaniudto sa mga kamulo karon na niudto. Mayong pagpamino di Aspinatilan. Congratulations, Brad Lucas Guzman. Brother Knight Lucas Guzman. Sa dugang gracias kinaiyahan. Yes, Purok Dusi Kadikoy. Barangay Pinatilan. Mayong pagpaminaw kang Ate Ruda Guzman, Brad Lucas Guzman, uban sa iyang pamilya, og sa Ayuda Multipurpose Cooperative, asosyasyon sa mga motorila, dinis Dakbayans, Valencia. Kumustag mayong pagpaminaw. Mayong pagpaniod to Brad Bito Guzman, Ate Elaine Guzman, Yas Pinatilan. Kang Ate Revika Agripo Kadigal, kang Ate Ruth Agripo Pulinar, kang Pastor, mayong pagpaminaw diyan ninyo. Maadyong pagpaniod.

0: Niyuto sab dias akong pamilya, dias barangay Batangan, dias Malabuaya, kang Papa Pido, Mama Pining, kang Rel, kang Prili, kang Sian, kang Leia, kang Kinkin, kang Kandes, tanan dia kang Dodo, kang Didi. Kang Undog, kang Ate Rosely, tumustag mayong pagpaminaw sa akong pamilya. Sa Kagol, Kambarihan, Kanda, Pasok Family, atong mga silingan diya, maayong pagpaniud to nganha ka ninyong tanan. Atong gikasubo, kaibigang Joshua, katong nag-trending nga Facebook post nga nag-follow up, check up dias atong Bukidnon Provincial Hospital. Matod pa niya, tulo ka oras siyang nagpaabot sa outpatient nga department. Igo oras siya gisinghagan si secretary or staff ditong dapita. Bitaw kaning atong mga empleyados gobyerno, GO, casual, coterminous, permanent position. Swerte mo nga naamo karon dias inyong opisina nga gilingkuran. Kay ang pagpanarbaos gobyerno is pribilehiyo. Dili tanan makatrabaho sa gobyerno. Dili tanan makatrabaho sa opisina nga aircon. Onya, kanang inyong mga kliyente sa hospital, nabaya na ipang bati. May anak na sa balay tambalanan, magpa-check up na sa doktor, kay wa na kasabot sa gibati silang lawas. Unya, imo pang kasaban. Murag di gyud maayo. In fairness po sa personahe, dias may Bukidnon Provincial Hospital, dias malay-balay, ambot po unsa po'y pagkaunsa ah. Nanong iyang nasinghagan ang nasangpit nga kliyente diha sa nasangpit nga bay tambalanan. Pero wag yun kay katungod maninghag. Hinom dumi, GO, casual, coterminous, sa appointing authority og mga permanent division heads, department heads, elected officials, hinom dumigyod nga kami ang nagpaswildo ninyo. Ang among paglukat og sidula, ang pagbayad og clearances, ang pagbayad og buwis, diha gikuha sa gobyerno ang pagpaswildo diha kaninyo. Kanang inyong mga uniforme, gikan ka na sa among buhay. Palihog, ati man na pag-ayo inyong kliyente. Gikan pa nas bukid, gikan pa nas layong lugar, ang uban ana wakbay gikaon. Ang uban ana igura pamiliti ang ilang gibit-bit, aron lang makapag-follow up, check up, aron lang makapatambal sa balay tambalanan sa kubay. Wala gud moy katungod ng mga saba. Wa gud moy katungod nga di ninyo entertainon pagtarong ang inyong mga kliyente. Pwede mo pasaka ang kaso. Violation ka na sa Anti-Raid Tape Act. Kay matag opisina kay Bigang Joshua, kung nakay transaksyon ana, nanay pila ka oras, pila ka minuto ang imong pagproseso anang dapita. Doktor, mag-follow up, daghan magpasyente, so normal nga, maghulat yung kagdugay. Ang nakapait, naghulat pag kagdugay, gisinghagan pa ka pag-abot sa imong turno. Muna'y sakit diya. So palihog, kay ako palagi nakatunong at ako'y gikasaban o napa ko'y gibate, impas yung bahaw. Makilaw yun may glubot sa kaldero. Urbida. Ha? magsugbag yutag ice nga di malanay. Bitaw mga ma'am ug sir nas gobyerno, talagsara makatrabaho di. Katong gihimo sa usa ka personahe sa Bukidnon Provincial Hospital, pwede to pasakag sumbong. Kita gani nga mga konstituwente, muana gani kitag ahinsyas gobyerno, wag gani tag-intertain pagtarong, wala gani tag-iatiman pag-ayo, gikasapaan pa hinoon ta, pwede ninyo na i-report. Ano bitang front desk? Mo'y tuyo, ana. Kanang mga front desk, complaint desk, sa nagkadaiyang ahinsyas gobyerno, mo'y purpose, ana, sa kamanduan ka na sa Anti-Red Tape Act. Kung wak ka na kontento, wak ka saktog servisyo ay anang empleyados gobyerno, pwede ka mo pasaka niya complain. Ah, mo'y tuyo anang front desk. Dili na lamisa nga ang trabahante dito mag-make up. Kidagat na nakita, sigpamulbos, sigpamintal anang ilang naong nang hibat na daan. Sige, gihapog pintalan, di na madag pintal. Muna ato nakita usay, kaibigang Joshua. Dapat, alas 8 buntag, ang imong naong andam na pagservisyos imong mga kliyente. 8 a.m. to 5 p.m. No non-break. Matod pa ka na sa Anti-Red Tape Act. Why non-break? Basta na apay kliyente, alas 12 kapin, ati manag yun na. Ayha ra ka makakaon o imo na nang matiman ta na. Mauna'y giingon sa Anti-Red Tape Act. Kahit ako pa ato kliyente, ato gikasapan sa Provincial Hospital, magkita yun ta si HR. Pailan tagyo kaso diretso. Administratibo. Negligence of duty. Di ka ganahan mo trabaho di hawa kaya ko buli yahay ang lingkod na ng aircon. Monay sakit kayo palandong daghana kaibigang Joshua, daghana nga mga empleyados gobyerno, mga ngilad ug batasan liwat sa ilang mga naong nga murag gipang sagpa ug bungay. Kasabot magkagbungay Joshua, sundang baguna monay bungay. Ah, binangon sa lunggo. Sa Tagalog pa, bulo. Ay mo palabid, ha? Kay kanang inyong mga kliyente, layo pa kayo ang gipanggigkanan, ana. Ati man na pag-ayo. Pag-abot ni mo na alas 8, andam na, ma'am ug sir, maing buntag, unsay akong ikalaga, diha. Pero ang uban, alas 8 na kapin, na mental pa silang naong, nga ang mga naong murag ipagsagpag bungay, wa pang gabae ning uban. Ikaw, nagsigi na kagpaabot, kaibigang Joshua, tua, nagtabi pa, nagchismis pa, mari-mari mo itong nabasahan itong sa Facebook, maana pa. Ano ako, labi, bastilan. Papaliyog lang, manginaot kita diya sa Bukidnon Provincial Hospital. Katong ni trending nga Facebook post sa usas inyong kliyente. Manginaot kita nga di na tong mahitabo pagbalik. Sayonan ka Joshua, tulo ka oras iyang pinabot. Pag-abot diya sa staff, sa doktor, gising hagan. Monay, di maayo. Ano na imong explainan? Ma'am, di pa man imong turno karon, dili pa man di ay imong schedule karon. Di ba? Ma'am, wala rabay doktor. Ma'am, sir, maokini, maokana, maokini. Makasabot man tag explainan, tag tarong. Pero imong singhagan, imong kasapan, impas galing bahaw, kaya na eh. Kita kita si Char. Yes! Mao na giingon sa Anti-Red Tape Act, kaibigan Joshua. Pagtulunan ni sa tanan. Bisag asa nga ayin siya sa gobyerno. Inyo ganing nabati, inyo ganing nasinati, nga wa kamo na kontento, wa mo tagaig servisyong tarong. pwede na nimo insigida isumbong. Dool mo anang front desk na i-form dia mag-fill up kag complaint. Or mo diretso ka sa buhatan sa human resource, sa HRMO. Pwede ka diretso dito mo sumbong. Sir, ako nang ireklamo si Joshua si Sun. Kay wako niya atubanga gitalikdan ra ko, sir. Pwede na. Patubago na sila sa balaod. Ha? Basis balaod sa Anti-Raid Tape Act. Maunang mga trabantis gobyerno at imanagit po pag-ayo. Ni ana nas inyong buhatan kay wa siya kahibaw unsa iyang buhaton. Maunang mangutan na gyud. Ni ana nas inyong buhatan kay aduna sila'y tuyo ang ilang problema, kamo ang makasulbad. Kay kung sila pa'y makasulbad sa ilang problema, di ko na mo anha matubang anang inyong mga ngiladnaw, ngilagbatasan. Pero kay wa man sila kahibaw. Kamo may nakahibaw anang ahinsya sa gobyerno. Kay katong bayig kahibaw pa siya matambal siyang sakit. Siya na nalang siguro po ito maghampul dahon sa Jimilina. Oy. Pero ang iyang sakit di na madas dahon sa Jimilina. Di na madas dahon sa tuba-tuba. Mautong nagpa-check up na lang yun in town. Unya pagkahuman, kasabaan na diretso. Porbida yun. Maunang, manginom. Manginom na lang tag. Aroma herbal oil. Mogi ni ate. Besag-asa. Maunang, panginom na lang yun mong aroma. Inom mo namin yung aroma herbal oil. Awa na lagi. Ang intermission number sa tubangan. Pang-aplas na lang mo sa Aruba Herbal Oil. Arandi mo kasapaan ng personalized hospital. O panginom na lang mo sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula para di na makasapaan ng mga personalized hospital. Murama po pang mga gwapa, kurbida, o guay pintal ang naong magulang rapos muragbal sabar. Katawa na lang kita dire mga igala. Gutom na rabanis kay bigyang Joshua. Bao nakapaniod to na ba ni? To na lang dito ilang kaparok.
1: Wala.
0: Ngao na lang tag aros kaldo batsoy dito. Napay libreng pan. Itaw atong hangyo. Di man ay pagpangataking atuwa. Kay nakaagi putag pang manarbaho gobyerno Agalon Joshua. Nakatrabaho kita sa buhatan sa Mayor sa Quezon Bukidnon way back 2007 sa buhatan ni Konsehal Odring Nere dito sa Quezon. Nakatrabaho putas sangguni ang panlungsod dito sa Tagbilaran City Bohol. Mao nang nakahibaw puta sa pagpanarbaos gobyerno gamay. Di taning yung maatik. Kay kaning nas gobyerno, dagang lingkod, gamay trabaho. Prangka-prangka kapag ka-istorya. Pero sa akong panahon, Agalon Joshua, kaibigang Joshua, wala ko na sa ako. Kay buhatan sa mayor, pinaka-busy nga buhatan sa Usaka Local Government Unit. Wa may panahon ato kaibigang Joshua nga maglingkod. Kaya nga no, ang among buhatan, ang among division, naa ang tourism. Naa ang IPs, ang indigenous people. Naa ang information. Og naa ang peso. Public Employment Service Office. Onya, napakay oras anang maglingkod-lingkod? Korbida. Onya, dito po tas sangguni ang panlungsod. Maglingkod, pero ang imong utok maglihok. Gama mangkag ordinansa, gama mangkag resolusyon, gama mangkag committee report. Kay kanang imong konsehal, ego raman na mubasa. Ang imo mang personal, ang mga personaheng gigama anak tanan. Mao nang moingon ko kay Bigang Joshua, ang pagpanarbaos gobyerno is pribilehiyo. Talagsara ang makasinati ni ana. Mao nang swerte mo Nadia sa mga air condition room. Bida. Daghang lingko, daghang tabi, gamayang trabaho. Pero di bod tanan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Wa na ko'y igong oras. Kaya nagsipat-sipat na ang mata nga musunod sa akong programa. Pero pertirabang guwapaha. Pwede nang di mamintal. Ang iyang natural nga kaanyag mo'y nakapabuhi sa akong kasing-kasing nga dugay nang nahikatulog. Ati Krato. Dagang salamat na lang sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil, o ang Lel's Laundry sa Purukuno Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radio Kaibigan, sa Master Control, Kaibigang Joshua Vergara Sisun, kang pastor ng bayan, ang buutan kugihan nagpakabana sa kaayuhan sa katawan sa Bukidnon o sa dakbayan sa Valencia. Ang pastor ng bayan ang akong pagrespeto o pagtawad ngadto kaniya. Pastor Dan Danggali, dakbayan sa Valencia, maayong hapon ug dalaygon ang Dios.

0: mayroong uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungo nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na ta diri no,
17: accessible o affordable nga printing services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
19: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: O sa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
20: Ano gusto kong mensahe sa katawhan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga, muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat igan, salamat igayo.
20: Okay pastor, salamat po pastor.
12: Okay.
21: Happy anniversary.
22: I love you.
21: So akong gift nimo.
22: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
21: Ganahan ka?
22: Salamat, Han.
21: Di pa.
22: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
21: Ang unsan?
22: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
21: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
23: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
24: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
25: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
26: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
26: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
25: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
27: The best songs on the radio.

Blockchain. Radio Kaibigan. Kailangan hindi maminaw o sunada. Laminaw.

ang sumang hinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love.

Alright, isang magandang hapon, maayang udo at good afternoon po. Kaninyong taraan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan, usik ka, mainit nga udo po kanatong tanan. At lagarong may galing Bernes Pizza 24 sa bulan sa Hulyo at 2025. And once again, makaigan war with me, uglanapod ni Adlaw sa atong parag-uban-uban sa kanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghati at pagtambag pagtulunan para sa mga tao sa kita. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsapan ng ihulat. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, may galang ayaw ka mong kaulog na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa pa na, may tungod sa gugma kinabuhi. Inong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhata rin sa Dexter sa tuwang hotline number is 965-601-1688. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message, para sa inyong mga sulat or mga greetings, mga pagparimbaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air na gusto ninyong timbaya honor pa shout out sa atong programa karong kapunon. Nilamang ka na i-text at itong hotline number once again, 0965-601-1688. Alright, once again, maayong. Hapon, kanining tanan mga palanggang suking tigpaminaw. Nga nagatsun in kanado karoon sa regalain-lain nga radio sets o sa tanang naglandaw kanado karoon sa Facebook Live. Kaway ko naman dyan sa inyong lahat. Huwag maayog hapon po kanining tanan mga palanggang suking tigpaminaw. At lakaroon nga Bernes mga gala and thank God it's Friday. Nakainapod nga si Mana ang atong nalatas mga higala na every Friday, my gala, no wala tayo basahan ng sugilanon because today is Hugot Friday. Kano nag-adlaw sa inyo ang pagpagawa sa inyohan na kinagusgan ng mga hugot entries, mga nakakakilig, mga nakakaanteg, or mga nakakatawang mga hugot entries, mga gala, kamali na ito. Usika sa magkadaog o gabay, 20 pesos nga load from Radyo Kaibigan kanong adlaw. Pag magpili, taglima ka manaog mga gala ha. Once again, lima po ang atong winners kadag adlaw para sa ito ang hugot mo isend mo. Huwag ato nang announce mga kaigan unya po before matapos ng atong programa. So karoon samtang napat ay oras. Pag send na magbalan sa inyong kinagusgan ng mga hugot entries mga kaigan. Makay gusto, padungog-dungugan karong kapunon. Dili ni mo kahit isulti, dili ni mo kahit itsato. Yagi na lang na sa badungong-dungon. Pinaagi sa hugot entries, mga kaigan. Diba? So, mga broken-hearted, ha? Pag-awas na inyong mahinanakit sa inyong buhay. Pinaagi sa pagpadala sa inyong mga hugot entries, mga galak. Eh, malay na ito, diba? Maghugot-hugot ra ka rin, ha? Magarog na kag-20 pesos o niya. Okay, sa mag-gusto mag-appel sa naghugot mo ay zan mo, mga gala, no? Para mag-appel mo sa ito ang maghugot mo i-send mo, balik-balik. Ito lang ko na-text, mga gala, sa ito ang hotline number once again, 0965-601-1688. Or kung nakakagatan o karon sa Facebook Live, kung gusto ka mag-appel sa ito ang hugot mo i-send mo, pwede ka mag-comedy ay gala sa imo kita kusgan nga hugot entry, pero palihog lang po pagkapini og numero sa ubos. Iapil imuhan nga number kaigan kung mag-comment ka. Example lugar, love is blind. Then imo ning number sa ubos. Ingon na ka simple magagala na. So kung gusto mga dili load ng premyo, kung gusto mga Gcash, pero ba hindi rin hapon? Para kuan ra ba? Para quits ra sa ba hindi nga load or ba hindi nga Gcash? So pagsaba lang mo kung dili magustog load ha. Na may iwan nga gustog Gcash mga gala. So pwedeng pwede rin kaayo yun. Magsaba lang ka kaigan.
Once again, pag-send mo sa mga hugot entries, mga kagalo, pinaagi sa ato ang hotline number. Once again, 0965-6011688. Alright, so once again, maayog hapon. Masaman mo mga palangga, oy. Masaman iniuhang sa iyong kauduhan sa Adlong Bernes diha. Nakaplano na ba kung asa mo bang laag o gma? Saan niya, oy? O ba nabutan ninyo diha? Pwede ko man mga kalin, no? Kanang kuan kasi productive kasi sila mga buhay. Lady Diana, ani, ambot lang. Pero no, kumusta mo diha sa kamulong, gaban iuto karon, maayong paghungyet, maayong pagtulon sa inyuhang tanan. Sa kamulong, galingkod-lingkod diha, sa kamulong, gahari-haray, sa kamulong, gaduyan-duyan. Sa kamulong, gapangape, higop-higop sa ilang mga herbiva coffee blend diha. Sa kamulong, gapangapang sikay sa ilang pinimalan, gapanghugas plato, kamulong, gapanghuso sa mga linabhan. Kamulong, bagahan, gapanhig-silhig sa ilang mga tugkaran. Agungoban, kamulong, gabiyahe, padalong sa trabaho, padalong sa eskwelahan. Agungoban, kamulong, gadrive sa ilang mga sakyanan. Isang-isang man, yung mga nabuhat karon kay Igan. Para yun lamang ka, Zimong Buluhaton, samtang maminaw sa programa ni DJ karong kahapunan. And before anything else, my God, magandang hapon po muna sa atong mga palangga ng mga suking tigpamina. Nakaside sa may Surala, South Cotabato, Cebu kayo dyan sa Maracatsun and Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Kumusta marang atong mga palangga diha, mga pinalangga o mga walay kapalangga. Kumusta mo diha mga suki, no, magandang hapon, nag-happy, happy listening po sa inyong lahat. Of course, magandang hapon din po sa mga namino karato karon ay napita sa may naghintingan masamis oriental. Pinaagya sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan naghinigan masamis oriental. Sa atong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpameroy at kasay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kumusta man mo diha mga suki ay mga okay na magkaroon samtang namino sa atong programa. And of course, sa mga namati, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa tibuok na lang po, probinsya sa Bukidnon, gutob sa mabot sa ating Facebook Live, o gutob sa mabot sa atong programa karong kapunan sa atong sibiyahan. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon? Ah, ka mang dapita karong nanugad na minaw ka na to. Maayang haparag once again. Welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magalaw wala sa titimbaganan karon ha. Kasi nga paabot diha kung kanon sa tamagbasa, katambago na kaayo sila. Relax lang muna kayo dyan. Kaya wala sa titimbagan karon adlaw mga gala. Pahulay sa atang Bernes bitaw po ka. Maghugot-hugot sa tagaroon na ipagawa sa din yung pinag-corny at pinagkawalay nga mga hugot entries diha. Malay na to usan na sa magkaroon. Muni at taod-taod aga 20 pesos nga load from Radyo Kaibigan. Sayon na nagkain itong mechanics mga gala ha. Mag-text ra ka sa imong hugot entry or imo bagang i-comment sa Facebook Live nga naa imong numero apil mga higala, no? Nanada para ma-consider nato imong entry karong kapunan. Sa tignan pa rin oras pag-send na mag-banan. Alright, so ito sa nipasahon ang mga pipila ka mga comments sa Facebook Live karong kapunan ha. And by the way, sa mga gusto nga mag-request ilang mga favorite songs or favorite love songs, may gusto nilang paminawan sa atong programa karong kapunan. Pag-request sa mga mga ganyan, i-text lamang ka sa itong hotline number once again or comments sa Facebook Live ka makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Okay, taas kitag oras karong mga ganyan, no? We have all the time in the world para sa pag-play sa inyuhang mga song request kadang kapunan. Ito nang i-play tanan, jarog na po yung mga luod sa duwan. Ito nang i-play tanan din yung mga ibang request ng mga awit mga galahan. So pag-comment mo rin ha or pag-text mo mga kaigan, salamat kaayaw ba.
Pag naghapon sa iyo dyan, Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalarade. All the way from the little Hong Kong of the South, Pagadian City. Pag naghapon sa iyo dyan, Sir Blas, kauban sa imuhan, mga kaubanan sa trabaho, sa may AB Signatures Print and Souvenir Shop. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy, happy listening labi na kanina ni Sir Blas Arbalarote. Labo sa hugot entry, mga gale, batid pa niya. Habang abalag-abalag kang iligtas ang relasyon, iba na pala ang binibigyan niya ng atensyon. Uy! Grabe naman. Sa'yo pagkaayo, mapanakit ka rin dyan. Habang abalag kang iligtas ang relasyon, iba na pala ang binibigyan niya ng atensyon. Salamat ka ayos, imuhan. Hugot entry, Sir Blas Arbalarote. Iba na rin kasimple, makagayan lahat. Sila rin ko'y atik-atik niya. Malin na to sa nagkasamagaraw ko niya 20 pesos. May dalagdang 20 nga load, mga kaigan. Pang unlink call and text imong baby love niya gabi. Nakipang tawag-tawag para dili rin mga kayo boring ang imuhang kautuhon. I mean, imong gabi iuniya. Ay, sweetheart, magandang hapon. Kumusta ka? Okay lang po si Lady Diana. Salamat ka. Magandang hapon. Sige mo diyan, Sir Bong Ilion. Ang ito ang suki ng itigpaminawan. All the way from the Lake Cebu, South Cotabato. Magandang hapon po, Sir Bong. Uban sa imuhang tibuok ka pamilya. Manamino, Grato, Garon. Aside sa may Lake Cebu, South Cotabato. Lady Diana, pa-shoutout po. Nalang po sa bago kong friend na si Angelica Alisuso Kunog. Maayang adlaw ang amping kanunay friend. Matin pa ni Ma'am Stephanie Perez ng Tivoli, South Cotabato. Iyang itimbaya, iyang bagong higala sa kahanginan si Angelica Alisuso Kunog. BFF, may hapong kanimulihan. Alagad sa may Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Ang nanimbaya si Ma'am Stephanie Perez ng Tivoli, South Cotabato. Salamat naman hapon once again, Ma'am Stephanie. By the way, mga galas sa mga nagpadala sa inyo mga sulat, ha? Kasi natin nga naman, wala palagi na basa ako, Adisa. Papabot-pabot lang ito, mga galas, ha? Kaya... one of these days, mabasa rin na tanan inyong ipang padala ng mga sulat sa itong programa. Hinahinay lang na, mahina ang kalaban. Ako na ba isa na rin mga galahan? Agang kaaya mo sa tanan. Marabaabot lang na ha, mabasa lagi, matambagan lagi ang tanan. So, dapat lang na makiigan. Salamat kaayos sa inyong pagsabot. Kang Lady Diana. Stephanie, mga hapon once again sa iyo, Zion, Tivoli, South Cotabato.

Coast. Alright, time check is already 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa Kapunod, mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Sa mga wala para kapadala, sa inyong mga hugot entries. Pag-send na magbanat, mga gala, samtang napaday oras, ha? Kaya unya, taon, magsirado na po itong linya, mga kaigaan. So pag-send na mo sa inyong mga hugot entries ni Han. Walay limit ni Han. The more entries you send, the more chances of winning. So samtang napaday oras, mga gala, pag-send na mo ni Han. Na para mapilian na na sa ito ang mga judge, board of judgmental people. Pero sa ating programa. May hapon, DJ Diana, kumusta na kaniha? Pare ko pa-request ang song. Ang title, Mas Mahal na Kita Ngayon. Salamat po watching from Hinguog City. Sige po, Sir Egan, J-Lord, Hersalia, Rosalinda. Ako nang i-play karon taon-taon. Imuhang ga-request nga awit, ha? Sandbay ka lang dyan once again. From Hinguog City, Sir Egan, J-Lord, Hersalia, Rosalinda. Maraming salamat po. Ngayon, mga kanamino sa taong sa kapapalitong awit sa tonight, a song entitled Multo by Cup of Joe. Magbabalik po tayo. So just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, og Ato Nia. Oh,

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscang, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bigimac, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bigimac tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nila kuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So, mauto nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya. Wala yun na wala na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid. Mga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
0: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Merigin, Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakas kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment.

0: harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Bili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

All right, Filipino Standard Time. It's 1:57 in the afternoon. On the 1:57 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Hindi Ko Kaya Iwan Ka by Sharon Regis, mga kaigan. Grabe naman, hindi ko kayang iwan ka, dili di ka kayang biyaan. Kahit pagkat dito, sa tong pagkat dito sa puso ko ay talagang mahal kita. At kahit na sabihin na puso'y nababaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Thank you. Grabe naman pag-ibig yan. Oh my God, bakit kaya ang hirap-hirap, ang hirap-hirap umalis, ang hirap-hirap iwan, ang hirap-hirap bumitew sa isang pag-ibig na kahit na minsan ay nasasaktan ka na, kahit na minsan ay parang dehado ka na, ay hirap-hirap pa rin bumitew, mga kaigan. So, hindi mo pa rin kayang iwan ng tao, kahit na ikaw na lang nagmamahal, hindi mo pa rin kayang putulin ang relasyon niyo. Kahit na nasasaktan ka na, ang hirap-hirap pa rin bumitaw. Bakit kaya? Magapangutan ng lisod tubagon, mga gala, no? Magapangutan ng magkapahinuktog sa atuang tanan. Alright, once again, welcome back sa inyong lahat. Magmaayo ang pagbaminaw sa atong mga palanggang mga suking tigpamino na patuloy pa rin pong nagkikinig sa atin ngayon at sa nagkalain-lain niya radio sets o sa nagtambay sa atong Facebook Live. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nagratag na dawat ng mga hugot entries, mga gala, no? Sa ato ang hugot mo, isend mo for today. Sa mga gusto magpagawa sa ilang mga hinanakyat, sa ilang mga ipangbati diha, mga gugmang gauros-oros, gugmang ganugo-dugo. Ipaagi na lang na sa hugot-hugot, mga gala, kay malay na ito makadaog pagka ag 20 pesos nga load from Radyo, kaibigan, karong kapunoy. Nanonood pala sa atin ngayon. Ang ito ay guwapang DJ Miss B ng Radyo Kaibigan, mga gala. Ano ba niya? Mahirap iwanan if mahal mo pa. If hindi na, madali na lang iwan. Tama nga naman. Lisod yun biya ang DJ Miss B. Basta nabay gugma, no? Mauna ang tubag, mga gala, sa pangutanan. Anong lisod magyut ibiya? Lisod ibiya, of course, kasi nga po, mahal mo pa yung tao. Once po nga mawala na imong gugma sa iya, ha? Muhupas na ng gugma, muhupas na ng pagbati, dali na lang kinabiyaan, mga gala. Pero kung yung nagmamahal ka pa, patuloy ka pa rin umiibig sa taong hindi ka na mahal, kahit hindi ka na mahal, nahihirapan ka pa rin umalis kasi nga po, mahal mo pa siya. Umaasa ka pang mamahalin ka niya pabalik kahit hindi na. Ang panakit man ka, Lady Diana. Hugot-hugot naman ang tatadire. Sa nga nga na DJ, no? Lisod yun biya ang nagusag kitao. Basta mahal pa ni mo. Kaya pa naman sa gan sa ato ang blooming diha ng kaibigan DJ. Panradso, kaibigan, lagilingan, masamis, oriental. DJ ko pa. Lisod bibiya, labi na ugmardir. Maugi yun. Pero minsan kasi, mga gala, dili po na to. Kung pwede lang yun, no? Nga inigtulog na to. Ganang inigmata, ma-okay na dahil ang tanan. Kung pwede lang yun, ay. Pero hindi kasi ganyan kadali yan. Labi na, ganang dinudanay ni mong higugma sa iya. Labi na totoo ang imong gugma sa iya, ha? Listod yun, mga gala, nga. Ganang mubiya, ragkalit-kalit, no? Walang upan matawag na to ang martir po. Dili po ba yan? Ingon anak ka sa'yo ng ilang ibang bati, no? Labi na, ilan ang gibuhat is nagmahal ng totoo. Ibinuangan lang sa lagingon anak kadali. Ibinigingon anak ka sa'yo mo biya, mga gala. Parang mo ba mahalag magpagamartir na lang yun tungkol ng gugma, mga gala, no? Ano ba ginang gugma? Anong imbento pa mong ginang gugma-gugma rin? Alright, salamat po kay hapag ginimuli, ha? Lady Diana, mang igo man mo vibe, ha? Pasensya, ha? Hugot-hugot rin ko ni Atua Adria. Ang matamaan, pasensya na.
Pero mga kiga, no? Kabalo ko daga nag-emote karo ga po noon. Naminaw sa tuwa karon. I don't know. Daghang itong mga listeners, mga galaga, mga broken-hearted. Kaya na itong programa, nahimo na gining takbuhan ng mga sawi sa pag-ibig. Sure ko nga daga naminaw karon nga bago lang ibang bulagan. Ang uban in the process of moving on. Ang uban galisod pagdawat. Ang uban siguro, nagkahinahini, nag-move on. Hinahini, nagdawat ang tanan. Pero ang uban, umaasa pa rin. Kabalo ko, klase-klase ang mga agipangbati inino diha ano surreal dibugan asa man imuha ato ato ba kang ga move on na or ato ba kang umaasa pa rin na balikan niya. Pili lang mga suki. Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Reynald Dalapo Libugan na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Sir Blas, magandang hapon once again sa iyo dyan. DJ Guapa, ayaw na ba? Sana? Sana ako, hindi naman nakabasaan niyo. DJ Guapa, ayaw ana ba? Hila ko ron din rin. Pero ay sana nakaba ko, Lady Diana. Ayaw lang hilak diha, pugngisan ang mga luha diha. Lady Diana, kayo mangigo na ba yung mga kanta nga magbaka pahinuktok sa tuwan? Pahinumdom sa mga kagahapon nga mga masasakit kaayo. Sorry na, good. Huwag ka naghapon lang sa iyo dyan, Sir Reynald. Ang pingsi mo ang dabaho rin, ha? Ako makagaroon gani na nukad. Kumbaga, wala magkadari karoon sa bukid noon. Ang ping, oh God bless, imong trabaho rin, ha? Kuya Reynald Dibugan, once again, nanonood po sa atin. Ang masakit bumitaw dahil lumalaban ka sa sarili mong nararamdaman. Tama, God. Ganagaling, gusto na nimong mubuhi pero imong kasing-kasing gusto pa mulaban. Ganagaling, una na mga gano'n ba? Murag, a conflict between oneself. Sarili laban sa sarili, kumbaga. Ang gusto na ka mag-move on, gusto na ka mulimot sa iyaha, gusto na ka mulet go, pero imong kasing-kasing gusto pa musukun mga higala, gusto pa mulaban, kasi nga po, pagka meron pang pag-asa, parang imuhang goan mag-god, hopeful pa imong kasing-kasing, pero ikaw hopeless na. Umaasa kang magbabago pa siya at nanghihinayang ka sa mga pangarap at na binuo ninyo. Pero ang pagpili na kumalas, hindi tanda ng pagsuko kundi pag-amin na mas kailangan mo ng mahalin at iligtas ang iyong sarili. Tama nga. Once ganang sa karelasyon, ganang toxic na. Kung baka ikaw na lang ang nagmamahal, ikaw na lang ang lumalaban, siya nag-give up na, siya nanaylain, siya murag baliwala na lang kasi iyaha. Wala na mo may gala. Kung ingon na na gani kalala ang sitwasyon, then huwag mo na ipagpilitan pa ang sarili mo. Diba, piliin mo na ang sarili mo. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo na ang sarili mo, may gala. Kaya maruwi na kasi mong kagalingon. Ay, diba? Mamugos pag hindi mong kagalingon, anay taong ginaong-naong nagkaugilad. Yan ang taong hibali wala na lang ka. Wala na ilabot sa imong kakabati, sa imong kakafeel. Diba? Ikaw, murag, kuan ba yun? Murag gusto ba yun nga? Pwede ba, one last chance na lang yun, no? Huwag naman po, diba? Kung abot na gani sa punto nga murag toxic na ang tanan, hindi na nagkakabuti para sa'yo, then bumitiw ka na, kaibigan. Kamu pa? Kamu pa unya sila na aray ko? Aray mo pa kak. Lagi no, kamu pa niya sila na wala ina po anan. Kasi ikaw gusto pa ka magigbalik sa iya pero siya nanay lain, kalain na po ana. Oy, ayaw na kaigan ha, please lang po. Wag mo nang ipagbilitan pa yan. Ay, ang ending ana, ikaw ra maghihapoy masakitan. Sabi na kang tao na nanay lain, no? Klaro naman kay na, kung anay gugma sa imuha, naka-move on na siya. Kasi nga po, ana siya lang gigugma na ikaw, umaasa pa rin na balikan niya. Kung makaluluin, nagkakayo ka ana. No? Ang ulan na lang ang naipag-asa, DJ Maog yun. Ang panahon na lang naipag-asa ani mga gano'n. Inong relasyon, wala na ipag-asa. Di na maragkuan, di na maragampu. Ay, salamat kay Lady Diana nga. Saan na yan? Ni ako sa San Roque, San Antoine. Saan na yan? Hain na pahisiha Manila pero mag-process na kung ticket next month pa ulit. Giving out ako diha, DJ. Oh, God bless you po.
I'm sure nga marami nag-iintan, naghihintay sa iyong pagbabalik sa Rinals. At na si imong pagbiyahe, ha? Kamping si imong trabaho, liha? At ang Mr. Sad Boy, nagradyo, kaibigan pa. Hopefully, dili na ni siya sad boy. Karoon sa man, sad boy nang maghihapong ka. I hope nga kung ano ka, ha? Mr. Happy Boy. Mr. Happy Go Lucky na ka. Hugot entries din yung mga galing ng Mounted Bunny sa Real Dibugan. Hashtag Silent Pain. Aha. Minsan ang pinakamabigat na sakit ay yung hindi mo masabi kahit kanino. Yung ngumiti ka sa harap ng iba, pero pag mag-isa ka na lang, doon mo lang mararamdaman kung gaano ka kapagod. Tahimik kang lumalaban, tahimik ka rin nasasaktan, at tahimik mong binubuhat lahat na parang wala lang. Wala lang makakapansin kahit unti-unti ka nang nauubos. The Minal Dibugan aka Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan. Ginatawag ang mga silent pains, mga silent battle na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero huwag mo kalimutan mga gala, kung galing man, feel ni mo ikaw na lang na ginusara sa iyong kinaboy, wala na kay matawag, wala kay masultihan, wala yung maminaw sa imuha, huwag mong kalimutan na ang Ginoo mga kaigan, ha? Si Lord is one call away, 24/7, ready maminaw sa imuha. Self-care basta kay daghan nagmahal maliban sa akong pamilya. Naapay mga taga-radyo kaibigan og mga suking tigpaminaw nga nagmahal na ako. Siyempre naman. Ayaw mo tuga nang walang nagmamahal sa iniwa, ha? Aside sa Ginoo, naapang radyo kaibigan. Naapa si Lady Diana. Is ng panahon, mahal pa rin kita pero ang pero sa isang iglap, may mahal ka ng iba. Oy, siguro nga hindi ko lang napansin, matagal ka na palang hindi akin. Wow. From Sir Daniel Jeff Vera, no? Ang bilis talaga ng panahon, mahal pa rin kita pero sa isang iglap, may mahal ka ng iba. Aray ko. Aray mo pa ka. Ay, salamat po Sir Daniel Zephyr. O salamat sa inyong pagbutang sa inyong mga numero diha sa ubos, ha? Kung galing man kamo'y mapilian, dinang i-load sa inyo ha, mga numero ang inyong 20 pesos nga load from Radyo Kaibigan. Before na mag-proceed mga gala, ipagalimot ang atong programa hagagrato sa Aroma Plus Herbal Oil at atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga dunay ginapangbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sip-on, nakatulog-tulog sa pari, rayoma, arthritis, pamao sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bagaha nga dugay na nimong ginatagot-taguan, gamitin na sa atong kinakuskan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kay gawas nga proven and tested po ang kaibiktibo ni ini, dili po gaangay mabalaka, pero kihumot kinigdili oily sa atong kalawasan. Huwag nabaw sa tanandili magkamansya sa atong mga sanina, mga galahas. Ingon anak, kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Mabalit kini magala sa tanang Bofarco Pharmacy sa Tibuok, Bacinon ay sa mapiling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naara ka dari lumulupyo around Valencia City, mas maayong mabisita ka sa Kaibigan Center. Ganay mo tang sa first floor sa Alquino Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa GRD Printing Services, sa second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Mabalit gabo kini magala sa tanang Kaibigan Outlet sa nagalain-laing lugar, Kaibigan Radio Stations at mga Kaibigan Partner Radio Stations, pag sa atong mga kaibigan, legit and authorized dealers. And once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana.

binigyan mo pa ako ng motibo kung iiwan mo lang din naman ako sa ere. Sana sinabi mo agad na laro lang para hindi na ako nagpakatotoo. Parang may binaghugutan. Pero hugot naman siguro niya. Sarado, mali ko na drug basa, be. Binigyan mo pa ako ng motibo kung iiwan mo lang din naman pala ako sa ere. Sana sinabi mo na agad na laro na lang ito para hindi na ako nagpakatotoo. Sabaw unta kag dula-dula ra ni para nag jersey unta ko. Dula-dula ra man di imo di. Nag tinuod na inuon ko dere. Actually dili na siguro mabalhin aga kong nickname nga Mr. Sad Boy dere sa may radyo kaibigan. Lady Diana kay naanad naman. Ang tanan like you naanad na ko maminaw sa imong tingog bisag gadget lang magka magkatawan ako, hihihi. Amping po dira, DJ. Salamat po. Mahalag dili na siya, Sad Boy. Basta kay Mr. Sad Boy, gihapon niya ang pangalan. Nabunyagan na rin sa radyo kaibigan. Salamat po. Zinzold once again, all the way from Nueva Ecija, nanood po sa atin ngayon. Mga gala, sa mula pa na kasan, sila bang hugot entries, ha? Ayaw magkalimot nga magbadala sa pagnapari oras, mga gala. Text lamang ka na sa atoing hotline number once again is 0965601168. Happy Sad Boy na lang. Happy Sad Boy na lang na. Libog na ba kay Ana? Happy na, Sad Boy ba? Happy na, birthday mo ba? Salamat na lang si Woody, Sir Blas, and Judy. So mag-iigan sa may bumura kayo dyan. Stay put lang sa muli mga gala, ha? Ibarayin na sa pagpaminaw sa inyong ipang request ng mga awit o once again. Magpaabot ko sa inyong mga hugot entries sa mga gala sa mula pa na kasandi, ha? Ano pa rin wala na basa sa ibabaw? Ay, kadali lang. From Mom Lynn Samako. Kabasa ko kaganina. Marag na asay. Gi-comment na rin. May habon, Mom Lynn, ha? All the way from Patpat, Malaybalay City, Baganon. Madad pa niya, kung pagsuko ko na lang ang hinihintay mo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko kahit masaktan pa ako ng husto. Hindi dahil wala na akong pagmamahal sa'yo, kundi dahil ubus na ako. Alam ko na sa pagbitaw ko, doon ako mas mapapayapa. Kahit sobrang masakit, pipilitin ko na lang na sumuko. From Mam Lynn Samako ng Patpat Malaybalay City, Bukidnon. Sabi ka ni sila, no? Muna ni sila correct mga gala. Murag parang ang lalim na pinaghugutan ninyong lahat. Sa noong tahugut-hugut, tara ni Adua de Rea. Salamat Mam Lynn once again. Ang mga gala, once again, sambay na po kayo dyan. At sa ning paminawan, ang isa ka-requested nga awit, a song entitled Isang Araw by K-Kyle. Babalik po tayo only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Nia.

0: That song is brought to you by Rex Rulforte. Rex Rulforte, mas paspas banat sa upat.
1: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rex Rulforte!
1: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
3: Rex Rulforte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rex Rulforte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: pakikinigan mo.
1: 98.5
2: si Risa taga Colonia, Prof. Tres, Valencia City, 73.
3: Gagamit ka ng Vegemax?
2: Oo, gagamit ko.
3: Hindi na
2: sa oran nagkagamit ko, ninaulian mo ako, palit ako kung otro.
3: Sa higibatin mo ba?
2: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
3: maingon nimo sa Vegemax.
2: May salamat kay sa kuan kanang Vegemax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vegemax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
4: Ayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad,

0: Herbal Oil, ang pinagpalang bulan.
1: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
5: Wakaray pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

Alright, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:56 na po sa kapunong mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sites. Huwag sa tanang nagatambay paghihapon ay sa ating Facebook Live. Welcome back sa inyong lahat. Huwag na naghinahinay huwag inahinay huwag pamaalam na rin. Babay na daw Lady Diana. O, salamat po Sir Bong Ilio. Maraming salamat po yung nanonood sa ating programa karong kapunan. At mga ganda panahon na para atong i-announce ang atuang lima kamananaog para sa atuang hugot mo isend mo for today. Sa tarang nagpadala sila mga hugot entries, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag sa mga dili papilian mga gala ha, sunod panahon na po. Diba? Sunod Bernes na po, malay nato ka muna po ang magadaog sa atuang hugot-hugot dari sa kangina. Huwag sa tarang nagpadala silang hugot entries. Kami na lang magdarong ha, kaya ako lang basahon ang last four digits sa lima kamananaog karong adlawa. And in no particular order mga gala itong sugdan, congratulations po sa ito ang unang mananaog karong kapunuan. Congratulations to our center 3365. Once again, sender 3365. And our second winner, congratulations, sender 3618. Once again, 3618. And our third winner, congratulations, sender 4478. Once again, 4478. Our fourth winner, congratulations, sender 6559. Once again, 6559. And last but not least, congratulations to our sender 7478. Once again, 7478. Alright, congratulations po sa lahat mananalo karong adlawa sa atong hugot mo isend mo for today. O sa tanan nag-participate, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tanan nakiubang ka na ito karong kapunon, sa pagsugod hangtod sa pagtapos, hanggang salamat kaayo po sa inyong lahat. Luna sa butpuhon, mag-uban o bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinadubukang Perzan 98.5, Radzo, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapong karatong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Lu, nganong katakian ka man?
7: Sakta kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa pangit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Tinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
2: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluid po ko pre.
2: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
2: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan.
0: Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Bisan kabos kita.

0: Arama, Ogkasun Bukidon, Ingon Man, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan.
2: Magkasin mo yun ko, pati sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sambot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa ginunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Kinig at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: DXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
8: Kutuyirinas kabagunay.
7: Si?
8: Kutuyirinas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
7: Okay.
8: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong taga.
7: Okay, tapos.
8: Nagubam. Hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
7: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw, naayo akong mata.
7: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
8: Duha ka hanlaw.
7: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
7: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
8: Okay na.
7: Ay salamat kayo, Igan. Taga Santo Tomas.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
11: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Na, apari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Nasa Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
17: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Ah,
2: yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, bakawahin sa aroma, pastor, na atong ang isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod, at lasan ako, pastor, sa aroma, sabay sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, unsaman, kanang naka-arthritis o taas, unsaman, imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis. Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na, saluyan sa Ginoo, pastor, buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod si Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di na kamuat pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kog paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon. Mosayo gyud kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga on na ta!
13: Uy, kalami sa sinabaw!
14: Naabay kinilaw!
15: Ilabas ang bida sa lamisa!
16: Fuego Blend Jelly Paste!
14: Kalami ane!
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building, o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Surprise, Lola!
15: Hala, onsya na!
17: Happy anniversary, Lolo, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
17: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: May buntag. Para ilalangga kisang ngalan?
20: Nagagalang.
0: Na ospital ka lang ga?
12: Ako dahil itong bata, napipipipi sa ospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
12: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
12: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
12: Oo.
0: So, sa dahil na itabo?
12: Mag-inom na kong Big Mac. Naulian ko.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
12: Pulo kaadlaw.
0: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
12: Oo.
0: So, di kay nagdulag computer?
12: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
12: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igan.
2: Magsisimun ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ako magastuan ng anniversary, ay.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at lang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Pisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang na na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
11: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo at-o, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-taksa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang.

Wendy Kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon.

Oras sa 98.5 Radyo, kaibigan, alas 6:06 sa kagabhion. Ayan, usapin yung DJ Aya, makiguban-uban kanyo sulod sa pipila kang mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sangalan sa kinatibukang kawan, ini atong sibyahanan sa 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager Sir RG Danggalyo, Station Operation Manager Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadeth Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, o gingon man sa atong Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Claro pa karon. Gabi usam sa atong 464 ka barangay 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad.

0: Ika na yung tanan and happy weekend.
1: Sa kasing-kasing.
0: Maayang gabi usap niya kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o kang Spokesperson Jose Jun Galario. Maayong gabi ika na yung tanan niya, ma'am and sir. Sa atong korpo sa mga kapulisan, maayong gabi sa tibuok probinsya sa Bukidnon, sa ato ang Bureau of Fire Protection, ingon man sa mga nagalain-laing ahensya dinhi sa atong lalawigan, maayong gabi kaninyong tanan. Anyan ang sabang yung DJ Aya, makiguban-uban kaninyo karong mga orasa. O kaning oras, atod ka na to sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Foygo Blend, Chili Paste, o ang GRD Printing Services, o ingon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Mayong gabi diha kang Sir June Bulonos. Kumusta man ato mga suking tigpaminawan? Diha sa may Lower Sugod, sa mga Maluto family. O usab sa atong mga kaigsuunan diha sa Ginuyuran. Mayong gabi kaninyong tanan. Anian ang sabang inyong DJ Aya. Kamusta man si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si uncle o si auntie? Nakaandam na ba para sa atuang panihapon? O nanihapon na ba ang atong mga kaigsuunan? Mag-usap ayaw kalimot na bago manihapon, kanunayon ninyong inumon ang VGMAX Plus Herbal Capsule. Kaniya itong mga produkto mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. O usap din sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at Bangsa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, diha sa May Food Court. O sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Sul No. 18, Perimeter Building Agro Commercial.

tigpaminawan diha sa lungsod sa Marama. O usab diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Kalilangan o sa Kilikili wa Ulanaw del Sur. Kumusta man ang ato ang hook up diha sa 102.7 Boss Radio. Kumusta diha DJ Ching Remix. O usab diha sa lungsod sa Kibawi sa 96.5 Radio Big Light FM. Maayang gabi diya kang Pastor Elizer Tinaco. Kumusta na diya Pastor Pastor Tinaco diya sa lungsod sa Kibawi. Maayang gabi usab diya sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Hook up kita diya karong mga orasa. Maayang gabi diya kang Pastor Richard Dangalyo o sa iyang tibuok pamilya. Ngayong gabi usap diha kang Jules sa pista sa tibuok South Cotabato diha sa atong mga suking tigpaminawan sa 104.9 Radio Kaibigan. Ngayong gabi usap diha sa 97.9 diha sa Villanueva Power Radio sa Kabukiran. Konekta ba ta diha karon sir sila nagampo Roy nga sa usa alas 12 sa kagabion kani oras atot kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, og ingon man ang Herbiba Coffee Blend. O kung sabi ngon ba ang Romix Plus Full Yar Fertilizer. Ang imong ising tingon. Mga igan, ang kini produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Aduna kini 25 ka mga ingredients nga gi-combine prutas o gulay para mamahimo VG Max Plus Herbal Capsule. So maayo kini sa to ang lawas. Usaka food supplement kani adto apan karon nahimo ng panambal sa mga balatian tungod kay blessed kaayo no mo kining pinagpalang kapsula tungod kay daghan ang naayo niini, daghan ang mga living testimonies nga naayo niini VG Max Plus Herbal Caps.

VG Max Plus Herbal Capsule. Baka pahupay sa mga grabing kasakit o paminhod tungod sa rayuma o sakit sa kaunuran. So kung mag-inom ka aning VG Max Plus Herbal Capsule, nga doon na kay gipang bati nga binhod o sakit sa mga kaunuran, isa o tulo ka minuto lang mahupay na ang imong gibati. Ana ka power ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usa makaayo kini sa mga balatian sama sa anemia, asthma, cyst o bukol-bukol sa kalawasan, ubo o sipon, at usab nga adunay mga diabetes, dysmenorrhea hon, flu, hypertension, insomnia, Parkinson's disease, pneumonia o UTI. Grabe kini ang grabe ka power kining VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay matag ingredients nini, aduna nay mga power nga epektibo sa ato ang kalawasan. So unsa pa ka ano nga i-combine ang 25 ka ingredients, gani sa usa pa lang ka ingredients grabe na ang epekto niini sa ato ang kalawasan. So gi-combine ang 25 ka ingredients, mahimo silang power to powerful tungod kay pinagsama-sama ang kanilang mga power, ang ilang mga kung unsa ka epektibo ang matag-usa kanila nining gulay ug prutas, aning 25 ka prutas ug gulay. So gihimo kining kapsula para pod nga convenient sa atong mga kaigsuunan nga motumar niini. Dili na kinahanglan nga isa-isahon pa ito nilang mga gulay o prutas pag-take sa ilahang kaugalingon. Maglisod na, ipasayo na lamang, ipagaan ang ilahang mga buluhaton. Na diretso na lang inom na ining isa ka kapsula, anaana diha ang 25 ka mga prutas o gulay. So ang ana ka powerful lang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ug usab ang Aroma Plus Herbal Oil, ana usab din ha ang Virgin Coconut Oil, ang Peppermint Oil, ug ingon man ang Sampaguita Oil, Mineral Oil ug ang Citronella. Na grabe kayo, lami kayo sa tuang lawas ko mo'y atong ihaplas, manuhot suhot ang iyang kahalang ato mga pamao lang ato mga kakapoy sa lawas panuhot. Labi na karon nga bugnaw ang panahon, lami kay ni siya ihaplas, labi na sa kagabion dayon ni mog katulog. Mga nanay, tatay diha, kani adto perfume daw ang ibubo sa tibuok lawas karon. Ang Aroma Plus Herbal Oil na ang iligo. Grabe po ng iligo eh. Ihaplas sa tibuok kalawasan. Para magyapon og perfume ang iyang kahumot. Dili siya sama sa ubang haplas nga baho. Na ma-obvious yun. Ah, halata yun kayo nga nang haplas ka. So, ingon lang ana, no? Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Og usab, ano na kita ay Herbie ba Coffee Blend? Ana dihang robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyaba no, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. So, mao ka na ang mga ingredients sa itong Herbiva Coffee Blend. Gani, no, daghan na kayo naka-avail diha sa lungsod sa pangantukan. Nagbalik-balik na sila order aning Herbiva Coffee Blend. Nagiganahan sila sa epekto ug sa iyang lasa niining Herbiva Coffee Blend. Mao kini ang ato ang produkto karon nga per minti sold out. Og diri lang na sa radyo kaibigan. Alas 6:18 sa kagabhion. Kung gikan niya sa VG Max Plus Herbal Capsule, o diha usab sa haplas o sa kape, diri usab kita sa pangpanguma. Ana usab ang Romix Plus Foliar Fertilizer. O ni sikrito para daghan ang bunga sa inyong mga tanom.
Maski minus o gamay ra ang inyong magamit nga abuno, pero abunda ang harvest. So ing ana pod ka power ang Romex Plus. Usa kini ka liquid fertilizer na makahimsog sa inyong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients. Aduna ni NPK, mao ni ang panguna nga pagkaon sa tanan. Ang NPK mao ni ang tulo ka pinakaimportante nga mineral nga gikinhanglan sa tanom. Sa daghang kantidad mao ni ang makita nimo sa abuno nga kanto bitawng kuan sinako o binag nga abuno. Nga kinhanglan kada isa adto magpalit jud ka og iya nga nitrogen, phosphorus, potassium, iya. Pero dinhi giusa na nila usab sa Romex Plus Foliar Fertilizer. Naana diri ang NPK. Aduna na yung nitrogen nga moay pang pag-green sa dahon sa inyong mga tanong. Pangpadaghan o kanang mo green kay siya, chada kay hang color. Kay kini siya kung kulang og nitrogen ang ato mga tanong, mag-yellow ang iyang dahon. Usab na diri ang phosphorus mo'y makapalig-on sa gamot sa iyang bulak. Mo kini ang para sa gamot o bunga pangpadaghan o kulang usab ang iyang phosphorus. Mo usab nga ka ng gamay ra po ng iyang dahon o magdalag ang inyong mga tanong. Nausab din ha ang potassium. Kining potassium mga igan mo kini pang palig-on usab sa tanong. Para sa punuan, mo'y naghatag og resistensya. O unsa mang mga sakit o kalidad sa bunga, mo'y makapahatag og lami pangpabaga sa bunga. Mo na din ha, naana din ha ang NPK, nitrogen, phosphorus og potassium. Iusa na diha sa Romex Plus Foliar Fertilizer. Nausab diha ang trace element. Kasagara no ang trace element na diha ang iron, ang zinc, boron, manganese, copper, magnesium o calcium. Na diha mo ay makahatag o kuan, makahatag kini siya o kanang makapatubo o makapabaga sa dahon sa inyong mga tanom. Para po dali malata ang mga bulak ug ang bunga. Napudri ang manganese mo kini makahatag sa photosynthesis kana bitaw sinag sa adlaw. Kay karon ang ato magong sinag sa adlaw murag naanay mga nagdala-dala og kuan dili na pareha kani adto tungod sa kanipis na sa atong ozone layer. Nipis na kayo ang kuan dali dana say kana dili na siya makahatag og vitamins kaayo sa ato ang tanom. So mao kining manganese nga gibuong moay nagsilbing makahatag og photosynthesis. Napudri ang copper nga moay nakahatag og resistensya na dili daling taptan sa sakit ang ato mga tanom. Na ang magnesium naghatag og hatag kini og kaabunda o kahimsog sa mga dahon. Nausab diha ang calcium makapalig-on sa tanan nga kanang sama sa gingon ni DJ Aya nga dili daling malata no ang bunga ingon man ang mga bulak sa ato mga tanom. So tungod ni ana kay maayo tungod ni ini

Okay, naa diri gi-combine na diri sa Romix Plus Full Year Fertilizer ang tanan nga nutrients and elements. Plus naa pagid siya root booster nga makapadaghan sa tag-as ug dagko nga mga gamot sa imong tanom. Tungod niana, makaminus dayon ang dili na ta, makasave na ta, kay dili na ta mo palit og daghan pang katong binag nga abuno. Plus na pagid siya ay adjuvant to crop protection chemicals. Muna siya ang tabang og alalay aning abuno nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide og herbicide para mo diretso sa dahon ang gispray nga bisan gaulan bitaw mga igan nga katong pag after ka nag-spray niya nag-ulan dili ma-wash out. Aduna usab siya ay soil conditioner ang mga tinulo gikan sa dahon mo dagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta. Dili ra masayang ang ato ang giabuno. Mao kini ang Full Year Fertilizer. Mula siya spray. Oh, spray gid siya mga kaigan. So dito na sa yuta no nangahata nangahulog na tong gikan sa dahon nga gispray nato. Mao to siya mag-induce sa soil aggregation makahatag og better soil environment. Moy magbugna atong natural nga soil microbes nga makahumok sa gahi ug bantok nga yuta. Ug tungod ni ana mo minus gyud ang ato og makwaan ang ato ang kanang paggasto ni ato mga binag nga abuno tungod kay gwapo naman ang atong yuta. Naka kuan na siya, naka condition na siya, naka conditioner na ug sa buhok pa. Ang ato bitang buhok gahi biya kayo og dili ta mag-conditioner no. So ang yuta, ang atong mga tanom ing ana pod, ang atong yuta kinahanglan og conditioner. Soil conditioner. Nga moy maka tabang para mas ma-less o gamay na lang ato ang mapalit nga katong mga binag nga abuno. Nabaga ni atong mga binag nga abuno. So pinagi nining Romix Plus o kana ang liquid fertilizer maghatag siya og root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. Mao kana. Barato na kini mga kaigan tungod kay ang tag-iya ini Romix Plus nga adunay kasing-kasing sa ano nay kasing-kasing nga mag-uuma o pusong mag-uuma. Mapalit ang mga Romix Plus sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. Hapon niya ka, Sir June Bulono. So, may gabi, sir. Kaya mong kabisig yun. Busy kayo ni si Sir June per minute. Alas Science 25 sa kagabi, on. Musta nga to mga listeners? May gabi niya kang Ma'am Leti Ledesma watching from Kibatang Don Carlos, Bukidnon.

ka yang kamuhian ang tulad kong mahirap na.

sucks.

0: XRK Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Nene ko.
1: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor lang nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nene, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga. Igulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor lang. Kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayop iginhawa niya gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan pastor lang nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluhi sa Ginoo tungod sa kaluhi sa Ginoo pastor lang bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayo paminaw na ako mura na ginuga nang ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
1: Okay Egan, pila ka? Okay.
2: Dan ang doo ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog ug ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
2: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moonong minsat ni apan ning kinabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo kung masakit kung malapi ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gayon ako sa Ginoo Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ma. Dili na ako madumduman Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hinta ko
1: okay.
2: Mga sakita na ako Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
2: Uwaninit ang ako ang giantosan mo ay akong namataan yag hantod karon nagbalon-balon nga matay na lang akong ginikanan mauna ako na lang nabilin sa dini o niya lura ka kamay ka mag-igsoon ako na lang isa niya naningkabot gayon ako nga muduol sa Ginoo pastor dan
1: salamat kay kaibigan nini salamat kay kaayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot!
10: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: The best songs on the radio.

Ato mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O diri usab sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor at bang sa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Purok 5 Poblacion Public Market sa May Food Court. O sa lungsod sa Maramag Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Ang GRD Printing Services na diha sa Dikit Building Balangay 6 Quezon Bukidnon. Maayong gabi diha sa Double D House.

Pipiroti. Ngayong gabi ninyong tanan diha kang Nanette Robles Sobrado, kang Ariel Junjun Sobrado, sayang tibok pamilya, kang Ate Gina Parado. Sa mga Monte Alto family, sa Liku May family, ngayon man diha sa mga Lacuna family. Among higala sa kag- alas 6:43 sa kagabi on.

Maayang gabi diha kang Egan, G-Lord, Garcilia, Rosalinda. Good evening, DJ Aya. Watching, pwede ko mo request og song title Mas Mahal Na Kita Ngayon. Salamat, DJ Aya. Watching from Puro 4, Barangay 24, Magallanes, Hingoog City. Maayang gabi diha sa mga taga Hingoog. Basta man ang atong pamahon-pahon niyang dapita. Ugusam sa itong mga sukintig paminaw diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Musta mong tanan diha? Wala na ba'y ulan? Ugusam diha sa Lagindingan, Radio Kaibigan Lagindingan. Musta mong tanan diha?

6:57 sa kagabi on. Kaning oras atad ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang Romix Plus. Full Yar Fertilizer. Mapalit diha sa

diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Unahan diha ang Foliar Fertilizer. Romix Plus. Foliar Fertilizer. Ito niya siyang spray. Grabe po kayo siya ka-power kay naana diha tanan ang mga nutrients o elements para sa tanom nga atong gikinahanglan. Naapag yoy soil conditioner. Mora ni siya shampoo ba sa buhok nga kinahanglan po og conditioner para mo tiyadang ato ang buhok. O ana usab ang yuta. Aduna usab siya yung conditioner para katong mga bantok o gahi nga party sa yuta. Humok siya tungod ni ining soil conditioner. O diri ka na makita sa Romix Plus Foliar Fertilizer. Labi na karon o ato mga yuta nga kanang kuan na siya. Nagpula na, dili na siya taba tan-awon tungod sa kadaghang abuno, nagkalain-laing abuno kaniadto pa. So kinahanglan i-condition nato pagbalik ang atong mga yuta nga tamnanan sa atong mga tanom. Pinaagi niining Romix Plus Foliar Fertilizer nga mapalit diha sa inyong nagkadaiyang lugar sa mga agri supply. Alas 6:59 sa kagabi-on.

0: 98.5.
1: Ako si Imanere, taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gi kong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprimi?
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, pasig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Ka diha.
4: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
6: Naapadi ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: The best songs on the radio.

0: Dear DJ Aya,
1: to tell the story of how great a love can be.
0: Una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ.
1: The sweet love story that is old.
0: Iyon man sa tibok kawani ning Sibyohanan 98.5 radio kaibigan.
1: The simple truth about the love she brings to me.
0: Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon.
1: Where do I start?
0: Ipadangat ko kining akong kasinatian sa kinabuhi.
1: With her first hello.
0: Para makuhakuhaan ang kabugat sa akong kasing-kasing nga gibati karong mga panahuna.
1: She gave a meaning to this empty world of mine.
0: Apan sa dili pa, DJ Aya.
1: There'd never be.
0: Sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kanimo ang tanan.
1: Another love, another time.
0: Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon.
1: She came into my life.
0: Ako si Edna.
1: And made the living fine.
0: 43 anyos, tubong Iloilo.
1: She
0: o kasamtangang nanimuyo dinhi sa usa sa mga barangay sa syudad sa Valencia, DJ.
1: Fills my heart. She fills my heart.
0: Aron imo masabtan ang tanan, DJ Aya.
1: With very special things.
0: Sugdon ko kini sa sinugdanan.
1: With angel songs.

Tuig 2018. Nakadesisyon ako day Jaya na manimpalad sa laing nasud. Tungod sa among kawad-on, DJ. Apan bago ni anang tanan. Hinugtanay gayud sa bakos ang among sabot sa akong bana. Nga manarbaho ako sa layo. Og siya usap. Manarbaho isip. Usa ka construction worker. Aron maabagan ang iyang mama sa mga bata. Maadtong panahuna. Ibilin ko ang duha namo ka mga anak sa iyang inahan. 8 anyos ang akong kamagulangan. Ug 6 anyos ang akong kamanghuran. Parehong babae, Deja Aya. Matagbulan ako magpadala ngadto kanila. Hangto DJ Aya. Mao na kato ang final sa among sabot. Nakalarga gayud ako sa nasod koy. Kaluyan sa Ginoo. Maayo kaayo ang akong mga amo dito DJ Aya. Sa unang duha ka tuig. Okay pa ang dagan sa tanan. Kung nakauli ako, maayo ang tanan dinhi sa Valencia. Ug tungod lagi, kay nagtungha pa ang mga bata ug kinahanglan og pundo para sa ilang kolehiyo. Nakadesisyon ako nga mobalik pag-usa dito sa Kuwait, DJ Aya. Sa akong pagbalik, DJ, nag-eskwela na usab ang akong kamanghuran niya itong mga panahuna. Tulo pa lang kabulan, gikan sa akong pagbalik. Nag-chat ang akong kamagulangang anak, DJ Aya. Mamatod pa. Wala na ba kung ako magpadala sa ilang allowance? O ingon man para sa ilang mga galastuhon.

matod ko nga to kaniya. Nga bisan pa man ang tulo pa kabula ng akong pagbalik. Where do I begin? Updated ako sa akong pagpadala sa ilang mga panginahanglanon. The sweet love story ngadto sa ilang amahan. Matod sa akong ugangan nga wala ko na gituno lang akong bana ngadto kaniya para panggastos sa mga bata. Apan di ay DJ. Where do I start? Tinuod niya naghatag akong bana ngadto kaniya. Nagsumbong ka na ako ang mga bata. Nakanunay nga naa sa sugalan ang ilang lula. Nalulong kini sa baraha. Halos dili na mati man ang ilang pagkaon. Kukulang-kulang na ang ilang pagkaon, DJ. There'd never be another love, another time. Nagbakak ka na ako ang akong ugangan. She came into hangtod nga napabayaan na ang akong mga anak. Maunta, eksakto man ang akong ginapadala ngadto kanila. She fills my heart. Diingnan ko ang akong bana, DJ. Nakuhaon na lamang ang mga bata. Ug sila ang mag-uban sa pagpuyo ngadto sa among panimay. She fills my heart. Taldag ko na ako mga anak. Kung tuod man di dyo aya, isugot ang akong bana na itong tungura. Ilabay lamang ang pipila kabulan, DJ, sa ilang paglainog puyo. Wala na nagkadimahaw ang tanan. Matod pa sa akong mga anak. Nagdala og babae ang akong bana ngadto sa among panimalay. Sa akong nadungog. Gusto kong mapauli ni atong tungura sa akong kasuko ngadto kaniya. Bago pa akong nakabalik sa akong kontrata, DJ, maglisod ako sa pagpauli. Iantos ko na lamang ang tanan. No now, tungod gid ako naman ang akong anak ang kamagwangan. Doon na siya'y kabuot, DJ Aya. Sa ilaha ko na ginapadala ang ilang allowance na nagsuon. Matod pa. Matagpadala ko sa akong kwarta, sa akong kinitaan. Ginakuha kini sa ilang amahan. Kundili niya ihatag. Bugbugon siya, di dyo ayan. Walay nahimo ang akong anak. Dili sa paghatag sa mga kwarta. Maunta alang sa ilang allowance, DJ. Sa pagpanlabay sa mga katuigan. Labot na usab ang higayon nga natapos ang akong kontrata, DJ Aya.

pagbaguhay pa lamang di Diyo Aya. Tuig 2019. O kung tuig 2000. Tuig 2024, Deja Aya. Balik na usap ako sa Pilipinas. Pasalamat ako og dako na dito sa poder sa akong mga ginikanan. Okay kaayong kahimtang sa akong mga anak. Dago na sila di Diyo Aya. Sa akong nabalitaan, dugay na may panaw ng akong ugangan nga babae. Sa pagkagaron di Aya, wala na ako'y balak pa makikita sa kanhi kong banaw. Tungod kinagbulag na usab sila sa iyang babae, DJ.

pa ng akong mga anak. Nagsigi og hangyo ka na ako. Kamuuli din sa Valencia. Huwag kay gusto nila makauban ang ilang amahan. May bisan pa man sa gihimo di dyo ayaw. Ibingaw gihapon nila. Huwag imahal gihapon nila ang ilang papa. Pagpauli, DJ. Ngayog pasaylo ka na ako ang akong bana. O dito, DJ Aya. Naguli ang among mayang kabubuton. Hantod ni mga panahuna. Kami gihapon ang nagkauban ang among mga anak. Apan dili ko makalimtan ang tanan-tanan niyang gihimo ang rika na ako. Napasaylo ko na siya, DJ Aya. Pero sakit lang gihapon noon ahunaon ang tanan. Awala na ang mga samad. Apa nagpabilin ang mga uwat ni Ine DJ. Dinhi na lamang ako kuto. Mga salamat sa iyong paghatag og pagtagal niling akong revelasyon sa kagahapon. May mong magtatampo. Edna. Sa Valencia City, Bukidnon.

0: DXRK Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naayo ko siya pastor dan hamok siya na inanudlo ko man ang panhamok na mamalit ug nang mizima.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa isa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
2: Oh, kan kada ko ana ho sa tupay ma di kuan po katong ipangukit siya gidag kamot sa kuan tamas man ang pan kuan siya kanang naisa sakit nga diabetes.
1: Oo.
2: Nang kuan iko na tang taga sa dito wa sol grabe nila na bumuta ang tambay amo gabud ba dadaw lagu pagpalit ng Vegemax na nalipay pastor dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala iko makatawag na sa imbi makatawag na imbi mag si pastor dan kay inilinga na ni ja grabe ako kada adlaw gyud ko na mati kada kadlawon amoy tabang na sa aho sakit sampan sa ako mga bata nga apo alam ko tuo gyud ka mo sa ako kay kagano man kunin jud mang hambo ug gyud ko mang hambo kay makasayo ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Natulik ko pastor dan pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay nai, salamat kay gayo.
3: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, ay.
6: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: Kinsa ni palayong taga-asa?
12: Lord, bitulin niya, Pastor, sa Marikatas, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas, ano sa may imong paminaw de sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
12: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Best songs on the radio.

kagahapon. Balik tayo sa itong pagpanag-uban. Dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Dahan kayong salamat sa ito ang letter sender karong gabi una kang Edna Teresa sa siyudad sa Valencia. Sa usa sa mga barangay din sa Valencia City. Ngayong gabi niya sa itong mga igan, sa itong mga gumagamit sa VG Max Plus Herbal Capsule, Lugaroma Plus Herbal Oil,

Sani, wala nang kanimaon. No? Kanyuhang sabot, unta. Wala nang kanimaon ang nabilin. Tungod kay ang imugangan, matod mo pa nga natintal sa sugal. Marabi dyan yung sugal. Yung baraha, sa simpleng baraha lang, makakreate na siya o problema sa pamilya.

0: DXRK Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Boss, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilehiyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga lang ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo. Ako si Marie, tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahatod ni
3: para ato ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

para ipadayon pa nato atong programa karong gabi una. Maraming salamat sa atong mga suking tigpaminawan. Ilabi na diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Maayong gabi kaninyong tanan. O ingon man usab diri sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ning atong sibihanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. O ingon man sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Hangtod sa sunod higayon sa Lunes pohon. Happy weekend kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay from sign in to sign off sa ato ang

0: XRK Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Sa ato igan.
2: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: O sa kayang sakit?
2: Duha nakabulan pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng bukol sa junin, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Dua ka buog, pastor.
1: Dua ka buog.
2: Gayun siya sa ako nga. Sus, salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa inang po na ako sa utro. Dura, gihapon ka buog, pastor. Dua ka
1: buog, yes.
2: Na pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
1: So nakasalba?
2: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gid ako magulang for 2 months.
1: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
2: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay na gudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom, nakabakod na.
2: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, wa, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat Iga yo.
2: Sige pastor.
1: Okay, salamat.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay. Everybody
2: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Nasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Lu, nganong katakian ka man?
10: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayong ma. Besan or sanalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa may problema Lu, ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
11: Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana.
12: The best songs on the radio.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turun Mengboles.
0: Okay, taga asa ka igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record o kid. Ako ang tungi, sulayan nga, yan ang ko. Usalan yun ka, Max. Natuwala lang ko rin. Wala naman ang nga akong gibati. Tungod na tungi yung ako ang usalan yun ka po kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doctor, kay ugot niya akong ipon, bag, hindi na ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Miss, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o Biginax, tulang kabuktas na dahil. Naarang na ba yun ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga giyagin ko na kanina ng Didimax Pastor. Kaya katulading sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutong na, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo niya, pagka, kung ano yun, ato, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na ko ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magin si kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, diya atong tambalan, di mo ito nga among giyaban, o, Bidimak, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad ko sa makapamatuhan pastor, nga agad na nalangin si Ginoo.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa ito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ah, na, stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay ay, namatay. Buros mo to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, sa Lipalihog.
2: Binida ng Sigan, Dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waula na din.
1: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din ako lihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, kung kaya iyang paminaw, marang tauhay kung kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong fix address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni uto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni pa laboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni Palihog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating katula. Niya, ato sa lang kung Bikima, pwede ko sila ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko sila, Pastor, wahagin lang kapatulong akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Eh, ato mo ba doon? Ato mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit sa ako ang PN. Grabe na good na sakit. Ingong po na, unsaon ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na yun, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe yun nga, kapalito na po. Bugnaw nga singot nga, ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na dua pastor kay napanghangga naman siya matumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta.
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Atong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusog,

0: palayog?
1: Si Annabel nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...
1: Sinulog.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos mo rin ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko nung kayang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Isa ni palihoga.
1: Lisel, si Maya.
0: Oy, Igan Lisel, kamusta man Igan Lisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor, nagpadayon pati nga o tulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando.
1: Wala ka po ang akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga, hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala kami matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabas.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Hey, Cancel, kumusta man?
2: Nalagayit, dito mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
1: Okay.
2: Atun ka ba doon? Atun mo yung spring.
1: Spring.
2: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, dili ko ma, dili ang siyang, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nahanap ko na. Uy, kapabalaka na ako ang taristoto, kay grabe na gud, lukot-lukot na ko, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe yun, nga napalinto na ko, bugno, nga singot, nga okay. Ikid matapot, nga basta mo kakit yun siya, mulukot, ikog ka.
1: So grabe yung kasakit, grabe yung kasakit.
2: Grabe yung kasakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko, vijimak mga dua, pastor, kay, napanghanggar naman siya, madumiksin siya, pastor.
1: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
2: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay, dili ginato ma, kuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe yung kasakit, mato, pag inom na ko, vijimak, na arang-arang man ko, kay, naka utok na mangko dayon.
1: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
2: Oo.
1: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
2: Duha na ka buhok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
1: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
1: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
2: 10 minutos gid pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan mo kadto si igan Lizel o
3: barangay. Igan Indami.
1: Yes, igan Indam.
3: Ako ba na pastor
1: kung
3: ba
1: oh naunsa imong baba ba na dai
3: yang trabaho magud panday nya stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa yang trabaho
1: tapos
3: tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag din ang lihok nya pagka anang gabi ni di pa inom lang siya og duha ka buok nya pag buntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi unay sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok
0: kay nakatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 year old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo?

0: O yan ang
1: lost
0: pad?
1: O, pwede para, murag papel.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga daw kabuk niya. Prasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya po sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang DG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin sa sir. Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung silag maramag. Wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ng kapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mukros din niya sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo kagapsun, na ayaw din, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mupalit ako gusto nga na, kaya akong pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa rin, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian gid sa Ginoo ba sir? One time di wala ra magkapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat sir. God bless. More power sa inyong program.

0: ni Palayog?
1: Turin Mingbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Old Kibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa nang Inday anang BG Max ba? Ako ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni sa sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbarama, wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor, mo cross din sa kutunga sa mata ba, di ka sa antang, wala na ba hin. Katuo sa una, mo do ni palit ko BG Max pastor, wala ra mag napulo ka doctor, na ayaw gid ka luyan gid Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, mo palit ka ug utro ana kay akong pamilya ri, akong gitainom din sila sa kumbata, sa sakit yan til kaisa ra na ayaw.
0: Ayaw. Sakit ang til.
1: Gibate kay nangungulo sa yang kiting ug yang ang
0: iyang mukulukunan. Mo ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Yes, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Ditalugian kayo sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kayo, Igan. Pastor, salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Taga asa?
1: Lurugan ka, sir, Dan.
0: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose, Ate Masulte.
1: Magpasalamat ka sa Digimax, sir, Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
1: Pagtaod na, pastor.
0: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
1: Dugo, yun sa puro, pastor, Dan, yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka na kapalit o gabi G-Max Plus?
1: Yes, sir.
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
1: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo.
2: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga, gisagitan ng tiyan, pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Ikan sa nagkatumbalon, pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Itainom dayon na mo, og Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos, sir, wala na isakit ang iyong tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay, layo man ang biyahe. Layo-layo bagong motora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, pastor. Ita, gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Digimax. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat sa kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti ako nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko o dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Salipalihog.
3: Si Igan Prune, Sarador, sa magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom kong Digimax.
0: Oo.
3: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Uh-huh.
3: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
3: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kaniag to, sa
3: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
3: Ay, Digimax, pastor.
0: Kaniag to, sawa pang Digimax.
3: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama ang nakaubos karon.
3: Oh. Wala si pastor.
0: Karon Digimax imong giinom nahimo na lang
3: 107 pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
3: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
3: Murag mga 20 pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
3: Ay 15 na katuig pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka na gasto sa imong maintenance.
3: Dako na gyud pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa Digimax ni ubos si pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
3: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diha sa inyo?
0: Taga

0: Salamat sa'yo. Kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuhan niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
1: Sipaliog.
2: Aroon na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
2: Sakit kay gulungin ka pa sir. Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
2: Nagpalit ko sa Inday. Kaya kayo ni Uli, sila baramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
2: Wala naman na pulo ka po kapsul pa sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun. Oh. Katungo sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na tulo, kagaksun, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
2: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga, ni ka, sulay ka sa BG Max.
2: Oh, salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro, ano, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila, sa kong bata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Na ayaw, sakit ang tiil.
2: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang,
0: Mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
2: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
2: Salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, pwede yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, hindi maglito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo dato Pastor, kay wala na pagpulba ato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakayos ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa panan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko si Ato Igan din.
0: Asong mama igan bang yung Twitter bito sa Liog?
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Twitter niya. Karoon, ipus-kupus na.
1: Ipus-kupus na. Pila ka buke yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa ka buke.
1: Isutili ya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Dan. Yes. Si Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mahing buntag, mahing buntag kayo na masuking tigbaminaw. Nangalan sa atong founder and president og binalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio. Kini si Igan Binzar ang kaibigan na lagi niyo masahan. Nga magkikuban kanyo gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Dinhi lamang sa programang Pinagpalang Musika. Kayo lang programang Pinagpalang Musika, kung diin makadungog kang langit ng awit o pulong sa Diyos. Bawag na manghawa sa tagsatagsa ng parimalay o muadto sa tagsatagsa sa atong gikabisihan. Makapasalamat una kita sa itong buhi nga Diyos, ayang kaayos kinabuhi nga iyang gihatag kanunay kanat. Bisan pa man sa mga kalisdanan, bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi nga mabot ka nato, kinahanglan mapasalamaton kita ngadto sa itong buhi nga Diyos. Kaya ang Diyos may tag-iya sa atong kinabuhi. Sa ginawalcome na itong masuking tigpaminaw, karong buntaga, ning sa kamuntagon at nung pagkaunahon ng Ginoo, kaya ang pulong si Diyos nagaingon, unahan niyo pagpangitang gingharian sa Diyos, ugang iyang pagkamatarong, kaya ang tanang butang, ikadugang o ikahatag lang sa itong buhi ng Diyos. So, welcome, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Live kita karong madungog sa 104.9 Relbit Radio FM, Hingoog City, o kininyong kauban sa Kanginan. Igan Pastor Binzar ang kaibigan na lagi niyong maaasahan. O nakahook up kita sa Tibuok, Mindanao.

Have a blessed Saturday morning, everyone. Kumusta na itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi? Kumusta nga itong tibuok simana ng bulan sa July? Pagkapaspas gyud sa adlaw, pagkapaspas sa bulan, o pagkapaspas gyud sa tuig. Once again, mga kaigsunan, kini si Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi niyo maasahan. Inyong makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Og I think nakahook up kita sa tibuok Mindanao karon. Padungog kita sa nagkanglaing mga radio station sa tibuok Mindanao, especially sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Inusap sa radyo sa Kibawi, Big Light Radio. Sa nagkanglaing mga radio station, dila na kumemorize ang mga uban nga radio station. Apang tibuok Mindanao, lakip na dina sa Bisaya. So, good morning, good morning, good morning, ug welcome sa programang Pinagpalang Musika. Ug live kita madungog karon din hidri kung nag-live sa 104.9 Realbeat Radio FM Hingog City. Botong pasalamatan ang mga namunuan ini Sir Eduardo on Man Floor Bacasnol, especially sa atong partner karon sa atong master technician kay Sunny Chris Sir Hagati. Good morning, Junaline Layawan. May buntag di kanina. Nagatang sa itong program. Igan Susan Sintaon. Good morning, good morning, good morning. Kamusta na mo din ha, no, mga Sintaon fan? Aileen Abidensyo of Barangay Moralyon Hingoog. Good morning, Igan Vance watching from Victory, Lantapan, Bukidnon kay Linyan Villamore. Good morning, Pastor Binzar. Og sa tanang naminaw sa pinagpalang musika kay Lindy Lagayon. Glory to God sa bagong adlaw nga gihatag niya kanatong tanan. Igan Binzar watching from Okasyon, Sumilaw, Bukidnon kay Mary Jane Manga. Kay Jocelyn Pinko. Ayan, God bless you, Igan.

Atong oras magigsunan alas 4:30 ning sa Kabuntagon. Og salamat sa tong makaigsuunan nga kanunay atang sa tong programang pinagpalang musika. Bulan kita karon sa Hulyo, pizza 25 to 2026. Ilan na lang kabulan? Sunod August, September, October, November, December, adun na nalay 5 kabulan aron mapupos na kining tuig 2026. Good morning, Pastor Vincent. Naminaw ko nimo karon diri sa Puroka, 4 Barangay Libon, Jima Idpalina. Ayan. Morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga naa makapaminaw na pud ko sa inyong pulong, gikan kay Teresa Dansuli. Yes, sa pulong sa Ginoo, glory to God. Good morning to Igan Hernan Dinansya. So sana po ni Oba Barangay Moralyon. Kim Ramos, good morning, good morning. Gian Kasipong Gaviola Deligos watching right now. Gina Bernaldez, may buntag da kanimo. Criselda Daog Rumo. Kumusta na ka Igan Criselda, no? Gipangita ka ni Kwan, ni Igan Lisa gabi. Good morning, Pastor Benzar, watching from Daang Lungsod, Hingog City. God bless always, Pastor. And God bless you to Mili Asinero, bansa iyang pinalanggang kapikas sa kinabuhi. So magkaigsunan, don't forget to follow my Facebook, Igan Benzar. Akong Facebook, Igan Benzar. Follow lang ko ninyo aron na masayor mo sa itong kinabuhi din sa Hingog City. Sa pagdumala nato sa kaibigan, pinagamit sa itong founder and president, Pastor Dan Danggalio. Then, akong number, sa katong gusto magtawag after my program, sa katong gusto magtawag, gusto magpa-pray, or gusto nga dunay mga pangutana, importante nga information, pwede lang mong mo-text ako or mo-tawag sa akong number, 09-555-48-2225. Pag-usab, 09-2-5-48-2-5-5. Good morning to Igan Leonardo and Igan Victor Bantoto. Ang kanunang partner ni sila sa kwan. Kanunang sila nag-uban. Labi ka sweet ni sila. Eh, nagkita po mi gabi dito. Bisan sa Kalapok, kung sa ka Danlog, sa kangit-ngit sa dala. Kapan kanunay sa nag-uban. Good morning, Pastor, watching from San Fernando, Pampanga, Maynila. Yes, si Gomez Hilarion Juber. Magandang magandang umaga dyan sa, ano, sa San Fernando, Pampanga, Maynila. Nindot ang kwan ang kanang dialect sa Kapangpangan. May buntag, Igan Bizarro. Good morning to Marlon Sales. Kamusta naman mga Sales family? Ma'am Jo Estrosos Empeño watching right now. Good morning, Ma'am Jo. Kamusta na, Ma'am Jo? Pinagpalang musika na yun ang aking taglay. Consolation Visor, may buntag da kanimo. Anlina Sambas, good morning, good morning. Kumusta itong mga kaigsunan? Well, gatanaw kong Facebook itong niaging adlaw. Makita yun ako nung halos tanan karon sa Facebook. Ang issue is about perminti naman ng impeachment, no? Perminti na siya. Pero kanang issue about kwan ba? Kanang mga bata nga nagbully sa eskwelahan, no? Sinumbagay na yung mga panghitabo nga dili maayo na ipanghitabo nga murag makasad sa family, no? Maka-alarm ba, no? Grabe na ang uban, mga bata magdalag mga hinagiban ang uban kay murag ikalipay nila nga makapasakit sa ilang isig kataw nga kapwa lang ang mga bata. Murag the worst ang panahon, galala ang panahon karon. Dili tungod na kulang siguro sa advice sa ginikanan, pero halos mangod ang mga bata karon ang ga-advice is ang social media na, no? Ang ga-advice is ang computer na, ang cellphone na. Murag nahimo nilang advisor ang social media
o mao nang nahubog ang ilang mga batasan o kinaiya. Gikan sa ilang pagkagamay, kita pula naman ng halos kung prangka-prangka lang yun, halos mga ang ginikanan karon tungod sa kabisi, di na makaasikasog mga anak. No? Tungod sa adunay daghang buluhaton, di na makaasikasog mga anak. Ang himuon, kasagara makita nako is tagaag cellphone ang bata. Bata pa kayo. Yung mga ito, 1 year pa, 2 years old pa, tagaag cellphone, din patanaw ng video para dili mo samok-samok ang bata. Para di na ito maal sa perminti, ginapatanaw ito video, bisan unsa lang, kubi-kubiyo niya sa cellphone, dito na, nagmatuto ang bata kung unsa iyang makita. Subok man pamalandungon, pero mao na yun ay realidad sa kinabuhi. Good morning, Pastor. Thanks God kay iya namin gipukaw aron maminaw sa programa nga nakahatag og pagtulun-an. Og salamat Lord dugang kinabuhi nga gihatag nimo sa akong anak. Iyang birthday karon si Glyza Saway ina sa Kibangay. Happy happy birthday sa tanang nag-birthday karon na. Happy happy birthday kaninyo. Gikan kay Glyza Saway. Pinagpa. Happy birthday. Kumusta, kumusta na mo? Morning Pastor Egan Vinzar, bless you always gikan kay Lord na Ibkas. Isedra Palacio, good morning, good morning, good morning. Dalila ka o yes, happy birthday, no? Especially sa mga kauban sa simbahan, Pastora Evangelist, Pastora, asing Evangelist Pastora Chris Lee sa Abido Barques. Ito yung birthday ko. Pagkita pa na sa nang mga suking tig paminaw sa kanindot nga awit alang kanatong tanan paspas gitong oras 4:20 na. After this song pwede nita mamalandong sa pulong sa Dios nga may pinaka importante nga bahina sa atong programa. Kini nga awit makaigsuunan nagpamatuod kung unsa una to pagpasalamat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa sitwasyon nimo karon, unsa may magiagian nimo sa imong kinabuhi, wala ko na sayod kung unsa may mga kahimtang nimo karon kabugaton sa sulod sa imong kasingkasi. Pero ang akong maingon lang igsoon, itugyan ka na sa Ginoo. Ikalipay sa Dios nga ang mga tao adunay kasingkasing nga mapasalamat. Ang kinaugamhan tagiya sa langit ug yuta lakip na sa kinabuhi. Adunay mga kahibulungan nga mga butang pero ang Ginoo naghimo anang tanan. Unsa na lang kaha na ang imong kabugaton ug ang imong problema nga dili na na kahibulungan, normal na sa tao nga dili kaya niya sulbadon, di kanya kaya tabang. Hanglan lang nato muduol ka niya, mapasalamaton ka niya bisan pa man sa sitwasyon nga anaa ka karon.

0: Aloya, no? Ginoo, salamat. Kita magapasalamat ngadto sa tong buhi nga Dios. Sa makaigsunan nga murag gibugatan jud sa kinabuhi. Padayon lang jud sa pagbangon kanon. Samtang aduna kita'y kinabuhi, aduna yung mga paglakom. Kasiguruhan ang isang paman gani ang mga propeta o mga apostoles, gibati man nila na ng mga kabugaton na sa ilang kinabuhi. Pero nagpabilin sila dina sa Ginoo. May paglaw nga dala ang matagad lang. Sa din na malandong ko gabi sa pulong sa Ginoo, Pastor Dan, ma-hook up ta sa Tibok Mindanao. Daghan makadungog sa tong programa karon. Sa Tibok Mindanao, lakip na sa Visayas. At ano kinahinom duman about sa kinabuhi ni Noe, ni Noah. Si Noe, usa ka ilado sa story sa Bible, sa Old Testament. Gumikan na kanang rainbow, pag mutan-aw ka rainbow, mahinom duman nimo ang pangalan ni Noe. Kay mo na murag saad sa Dios nga samtang naapa ng rainbow, wala na walay paghukom nga lunok. Musaigsoon, sa nang namalandong ko sa kinabuhi ni Noe, dito ko na-amaze sa arka nga iyang gihimo. Arka nga iyang gihimo. Sa maning arka. Arka nga kung asa, dito sila musulod, aron kung maabot ang dako nga lunop, dili sila mga matay. O nga nung gilunopan, Pastor? Gilunopan tungod kay grabe na ang mga pagpakasala sa mga tao atong higayuna. Bisan karon, grabe na ang pagpakasala sa mga tao atong higayuna. Usa, nagmahay ang Ginoo nga gihimo niya ang tao, ingon niya sa Word of God. O sa iyang puuhon, ang gingon to puuhon. Iyang pamatyon. Pero nahimuot siya sa kinabuhi ni Noe. Minungdan nga, murag gitagaan ng chance. Nga di lang dapat si Noe ang maluwas, kundi katong tao nga musalig ug muila sa Ginoo. Katong tao nga maminaw sa gipasulti sa Ginoo kang Noe. O dito ko naames sa katong arka. Kay grabe pagka-design sa arka, no? Grabe sa pagka-design sa arka. Tung unang panahon, although nay gibutang nga alkitran para sa shield sa siguro masudlan sa mga tubig, pero dili gyud perpekto sa pagkahimo ni Noe sa arka, gumikan sa kadako sa arka. Okay, murag tulo ka andanas siguro ng arka gihimo. Imagine, dako kaya na siyang arka. Pila katuig niya na gihimo. Maabot siguro ga, siguro imo na tog kay nanganak man nanganak man sila kay sa iyang tulo ka anak. Niya dako na iyang anak bago na naglunok. 80 to 100 years. At na siguro din na, bago na human ang arka nga ilang gihimo. Nahanak ka, dugay. Nag-ulan og 40 kagabi og 40 kaadlaw. Ulan lang na siya, ulan. Nag-ulan 40 kagabi og 40 kaadlaw nga street. But pasabot, gikan sa gabi, gikan sa adlaw, hangtod sa gabi, nag-ulan na. Street na siya ulan. 40 kaadlaw og 40 kagabi nga kusog kaayong ulan. Ang gingon to kusog kayong ulan. Midahunos ang kusog kayong ulan. Kibisan gani ang pinakataas nga bukid daw nga mountain, nilapas pa gyud daw ang tubig dito. Grabe ka kuya, no? O gilunop ang kalibutan sulod sa 150 kaadlaw. Sa ulan palang daan 40 days and 40 nights. O gilunop ang kalibutan sulod sa 150 days. Di na buhi. Nga wala nakasakay sa arka. Di na buhi. Imagine naman, 150 days nga gilunop ang kalibutan kay nag-ulan og 40 days and 40 nights. Sama sa ingon, ang arka, kung imong tan-aw dili ingon hato kahaitik ang panahon. Kanang 150 days nga naglutaw-lutaw ang arka, asa ka na gilabay-labay, asa ka na nalagpot, ma-amis ka, matingala ka nga, wala yun naguba, wala yun nabungkag, wala yun ni sulod nga tubig. Kay imong hinumduman, walay timon ang arka. Ang giyong sige, walay timon. Wala siya gisugo, himag timon. Wala pa joy kanang murag, to ka na, manubela. Manubela ba'y tawag ka na? Oh yes, manubela gyapon. Kanang maoy mo timon sa arka. No? Sim-sim lang gyapon siya na timon o manubela. Walay kanang murag manubela para iyang timonan kung asa padulong ang arka. Ang gisugo lang sa Ginoo sa iya, ha? Mauni siya. Mauni atong tema, karon. Dini mabasa sa Genesis chapter 6 verse 14 to 16. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mauni atong tema. Ang Ginoong Hesukristo magpanalangin daan sa iyang minsan. Ingon niya dinhi, busa si Noe sa pagbuhat og arka gamit ang maayong klaseng kahoy. Ingon, busa Noe, gisugo siya sa Ginoo. Gisugo siya sa Dios, ha? Busa Noe, pagbuhat og arka gamit ang maayong klase sa kahoy. Mo gisugo si Dios siya. Og buhati kini og mga kwarto. Buhatag mga kwarto. Unya pahiri og alkitran ang sulod og gawas sa arka. Buhata ang arka nga adunay gitas-on nga 480 kapi. Ang iyang gilapdon 75 kapi. Og ang iyang gihabugon 45 kapi. Atopi ang arka inigbutang mo sa dingding pagbilin og 18 ka pulgada nga gintang gikan sa atop. Himuang tulo ka andana ang arka, third floor og butangi og pultahan sa kilid. Mo ni gisugo siya sa Dios, pero wala giingnan sa Dios nga butangi og timon kanang murag manubela aron madrive ba ni Noe para makabalo siya kung asa padulong o makalikay sa unsa iyang mabanggaan o dili niya pwede niya isugat dito sa kusog nga balod or asa ba? Something ana ba? No? Wala. Unsay atong nakuha ni makiigsoon. Nagpasabot nga ang driver sa arka mao ang Dios. Basta ang giingon lang niya, buhata kini ang akong giingon kay ako na'y bahala mo drive sa arka. Ang Diyos na'y nagtimon. Ang Diyos na himong driver. Ang Diyos mo'y nag, ang iyang presensya mo'y nag-shield sa arka. Aron dili masudlag tubig, dili maguba. Dili tungod sa walay bustot ang arka. Imagine nung 150 days. Walay makita nga mga nga kahoy. Naglutaw-lutaw tungod sa dakong lunop. Kusog nga ulan. Sunod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Imagine nimo. Ikaw ang hangin. Inhana ka maayo ang Dios. Sa atong kinabuhi makaigsoonan usahay. Kung kita mong good mutimon sa atong kinabuhi, kita ang mahimong driver sa atong kinabuhi, di ta kasigurado sa atong padulngan o wa ta nasayod kung unsay tamang direksyon nga atong padulngan sa atong kinabuhi. Ano sa Ginoo? Sunod lang, tuo lang og salig ka nako kay siya na mahimong driver sa imong kinabuhi. Ang gihimo ni Noe, ni tuo lang, gibuhat niya. Although giingnan siya sa mga tao nga buang-buang naman si Noe. Kainit sa panahon, kanindot sa panahon, naghimog arka. Sa diyang nagasangyaw si Noe ang kinabuhi sa mga tao, same lang gyapon. Nagkaon, nag-inom, naglipay-lipay, nagbinyuan. Wala yun naminaw. Kaya kisa may maminaw nga, mingon mang kag nailunop nga lindot mo ng panahon. Karong panahon na, kisa gamay ra kay maminaw. Mingon ka, nga nay kalaglagan, nay paghukom, nay katapusan sa kalibutan, maabot si Jesus Christ, gamay ra kay maminaw. Kung imong mabasa sa Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Sa Matthew, New Testament na niya, gikan ta nagbasa sa Old Testament ganiha, sa Genesis, pinakauna nga libro sa Biblia, diri na punta mubasa sa Matthew, sa panahon na ni Jesus Christ, sa mga apostoles. Ingon niya, dini, ang bulhaton sa mga tao sa panahon nga ang anak sa tao mubalik mahisama sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Kay sa wala pa maglunop, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyuanay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Wala gayod sila masayod kung unsa ang mahitabo hangtod nga milunop o nalumos silang tanan, ingon usab ni ini ang mahitabo kung ang anak sa tao muabot na. Hallelujah! Pagtangilngig paminaw. Alang sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Alang ka nato. Lord, i-prepare me Ginoo. Atong gibasa sa Old Testament sa Genesis, unang libro sa Biblia. Ang nahitabo sa kinabuhi kaniadto sa panahon sa lunop sa kinabuhi ni Noe. Ang mga tao sa diyang nag-ingon, nagwali si Noe. Ang mga tao, mo ang gibuhat. Nagpalabig kaon. Mo ni may tabo, kita na mo. Ang mga tao, grabig mga event. Mas priority ang event kaysa sa pagpangalagad sa Ginoo. Mas priority ang banding-banding kaon. Basta na event na kaon. Banding na kaon. Mangligog dagat na kaon. Itunong po yung Domingo. Itunong po yung adlong tiksim. Huwag mo ni nahitabo. Mo ni nahitabo ka ni Adto sa panahon ni Noe. Ingon din niyo. Kaysa wala pa ang lunop. New Testament niya ang gibasa. Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Akong balik ko, no? New Testament na siya. Ang buhaton sa mga tao sa panahon nga ang anak sa tao mubalik. But pasabot, sadyang si Jesus Christ mubalik na aron nga pagahukmanta, no? Ang buhaton sa tao sa panahon nga ang anak sa tao mubalik mahisama sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Kay sawa pa ang lunop, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyuay hangtod nga sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Wala gayod sila masayod kun unsa ang mahitabo hangtod nga milunop og nalumos silang tanan, ingon usab ni ini ang mahitabo kun ang anak sa tao muabot na. Makahilakon ko ba nga? Makaingon ka nga, maugyapoy mahitabo kani adto og karon. Tanawa ang mga tao. Mas priority nila kay kawala ama ang banding-banding, ang mga event sa kalibutan. Bago naman po nagbini, pero wala tamo gina-blame. Inyo ha man ang choice. Bago na po nagbini, di ba? Bahalak ulan. Padayon, tanaw. Mawiyapoy, gihimok ka niya ito. Wala man si Bini kaniadto, pero ang tao sa gingon rin, nagkaon, nag-inom, nagbinyuay, naglipay-lipay. Kung yung silang nisunod na si Noe's Arka, nasiradaan na, wala na. Wala na yung pagka-abri pa sa Arka. Magyapon, same ragyapon daw ang mahitabo sa pag-abot ni Jesus Christ. Aron hukman kita ang mga tao na himong bungol. Ang mga tao, same ragyapon ang ilang kinabuhi. Sadyang si Noe nagwali sa paglunok. Nagwali nga adunay maabot nga lunok. Adunay paghukom. Ang tao wala gyapon na minaw. Giingnan pagani siya, mura siya buang-buang, kitigulang. Maugyapon karong panahon na. Sadyang daghan na nagwali. Naanay radyo, naanay TV, naanay sa simbahan, naanay sa kilid sa dalan, naanay sa terminal, naanay sa merkado, pero ang tao busy og kaon, busy og inom, busy gyapon sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, walay panahon sa Ginoo. Busa mapasalamaton gyapon ko kay karong nagtan-aw na minaw sa atong live, nagtan-aw sa atong Facebook live, naghatag mo kahigayunan para sa Ginoo ug dili ka na makawang igsoon. Gigamit ninyo ang inyong mga dalunggan nga gihatag sa Ginoo aron makapaminaw sa pulong sa Dios. Kitang tanan mawala sa kalibutan. Ang problema atong pag-aadtuan, nakasigurado ba kita? Ang atong himuon lang, musunod raman. Ang gihimo ni Noe, atong gibasa sa Genesis, mutuman lang. Wala siya nagreklamo. Wala siya ng Ginoo, grabe po ni Ginoo. Kanidyong nindot ka kahoy akong gamiton. Ginoo, grabe po kataas ni. Grabe po niya kalapad. O siya nareklamo. Nituman lang siya sa gipasugo, saya sa Ginoo. Wala siya ng problema. Dili pa kami mga lunod ani, kiwa man ni Timon. Dili pa kami mga tikalbong ani o mga tuwang ani. Samtang ga galutolotaw ni sa kusog nga ulan. Ikaw ang tubig. O kusog nga balod baka ha. Grabe naman tong ulan na to. O asa maka kami mga malampos ani nga mga bukid. Sa diyang wala pa natabunan ang bukid. Bago pa nga ulan kay nag mo dili man diretso mo taas din diretso. Asa baka sila mga lagpot ato. Pero sa Ginoo. Ginoo lang. Mo alang ang akong ipasugo sa imo ha. Ako ni bahala sa imong kinabuhi. Nagpasabot igsoon. Ang gipahimo sa Ginoo kanato ingon niya. Unsa man? Maminaw sa pulong sa Dios. Makigrelasyon kaniya. Magkinabuhi diya kaniya. Ako ni bahala mo drive, mo timon sa imong kinabuhi. Manausay, aduna tay mga kabalaka, aduna tay mga gulanan, gumikan usab sa choice nato sa atong kinabuhi. Gusto mong gunato nga kita'y bahala na mo mangitag direction sa itong kinabuhi. Hindi na mo submit sa Ginoo. Gusto nato kung unsay atong gusto, maugyo matuman.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Sa panahon ni Noe, puno ang kalibutan sa dautan. Bangis og layo na sa Ginoo. Apan si Noe, lahi siya. Naglakaw siya sa kauban ang Ginoo, matarong og nakaplagan niya ang pabor sa Dios. Nganuman, iyang asawa siya, iyang mga anak, tulo, si Sim, si Ham, og si Japheth, uban sa ilang mga asawa. Walo sila nabuhi. Kay kung kani si Sem, si Ham og si Japheth, wala niya na asawa tong tulo ka babae. Magigsoon man sila si Sem, Ham og Japheth, anak ni Noe nga mga lalaki. Kung wa nila na asawa tong tulo ka babae, siguro apil putog kalunod, apil putog kamatay. Kay di magyuto mo to. Pero kay tungod na asawa nila, nag-obey siguro sila sa ilang husband, mutong naluwas po sila. Ugatin. Wala lang Diyos lang naluwa. Apil na ang mga pares-pares nga hayop. Kung sa tao, walo lang yun. So imagine, pila ka milyon ang tao atong panahon na. Kaya taas-taas naman itong mga higayon. Pila ka thousand or million ang tao ato. Kaya tibuok kalibutan ang gilunupan. Ang gingon na, tibuok kalibutan. Gilunupan ang kalibutan sulod sa 150 days. Tungod sa kusog nga ulan, nga 40 kaadlaw o 40 kagabi.

kaysa sa panahon ni Noe. Di may sama. Kay ngilingig ang paghukom karon. Do you imagine sa Thessalonica, ingon sa Thessalonica, moabot si Jesus Christ inubanan sa nagilaab na kalayo. Napuho niya. Magkurog ang kalibutan. Grabe ka kuyaw siguro. Mo nang naningkamot mi nga nagwali sa pulong sa Dios lami ang tatulog. Kaya ako nag-apil-apil ko ng pickleball para exercise ba. Alas 12 na may minakauli sa pickleball kay mo na may ulan-ulan mang godi. Gabi ang among schedule. Di alas 12 na ko nakatulog. Di pila ka oras ang akong tulog. Nagmatak wala stress media. Na ako'y 1.5 hours na tulog. Lami pa yun ta kay tulog. Kay bugdaw-bugnaw karon kay ulan-ulan. Pero nibangon ko kay gusto nako o gusto sa Dios. Dili ako. Gusto sa Dios. Nga makadungog mo sa iyang mensahe sama sa gihimo ni Noe kaniadto nga nagsangyaw bahin sa lunop. Karon nagsangyaw mi bahin sa kaluwasan. Nagsangyaw mi bahin sa langit o imperno kung asa ka gusto din ha.

Dan salamat mga igsoonan. Glory to God, no? Maayog yun ang Ginoo sa itong ginabuhi. There's a time nga every mag-pray ko, makahilak ko. Tungod, mabati na ko ang kaayos sa Ginoo. Kaya bitong gubot na ang imong kinabuhi, usahay, maglibog na ka. Financially, murag walang-wala ka. Pero pag naa kay Ginoo, enough na. Kaya Ginoo, may muhupay magod sa imong kabugaton. May muhupay ka nang nag-inosara ka. May muhupay ka nang wa na kailain mapadulngan. Wa na kailain maduulan. Pero pag naa kay Ginoo, hupayon ka sa Dios. Bisan ay kulang sa imuha. Kaya Ginoo, may mupuno. Yes, amen. Igan Pastor Benzar, salamat sa matahom nga mensahe sa Dios ug nindot gyud nga maoy atong driver ang atong Dios ang sa atong kinabuhi. Kay kun dili mao atong driver sa atong kinabuhi, mahimong kawang ang atong pangandoy sa atong kinabuhi. Amping kanunay, Pastor, God bless you, gikan kay igan John na lingin layaw. Salamat sa pulong sa Dios nga among napaminawan karon sa mituhop sa among kasing-kasing sa matag-usa. Kung samtang maminaw ko, gikumot ang akong kasing-kasing. Glaysa saway ni Sakibangga. Aarang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit. Good morning. Ay, mayong gabi eh. Naman sa abroad karon gabi pa sila. Akong auntie si Annabel. Sayot ko nga daghan dyan po ni siya mga kabugaton, pero isalig na to sa Ginoo. Thank you, Lord. Good morning, Pastor Vance. Sa bless yud ko sa pulong sa Dios. Magpaampo ko sa akong anak nga babae nga magsimba. Umuli siya. Salamat, Ginoo. Gikan kay Lupis Ani. Salamat sa Ginoo, Pastor Benzar, nga ikaw gihapon matag Sabado nag-live ka. Dahil salamat ning Bulurong. Barakya Jacqueline, good morning, good morning. Good morning, Pastor Benzar. Salamat na po nga ang pulong nga atong napaminawan karong buntaga gikan kay Gertrudes Sabanto. Amen, Pastor Ednalin Magunot, Espanya. Good morning, Pastor Binsar. Good morning to Evangeline Pilar. May buntag, Pastor. May buntag sa itong lideres din ha, nga kanunay nag-ministry uban sa panginabuhi, uban sa Ginoo. Itong Ginoong Jesus, Pastor John and Marilyn Tanasas. Sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga at tinuod yun, Pastor Benz, ang mga tao karong panahon na wala na nagpanumbaling labi na sa pulong sa kaluwasan. Kalag sa mga katawhan ang pagmahay ulahi. Alaut yun ang tao nga wala panumbaling sa makinik kaniadto sa arka ni Noah. Glory to God. Pulong sa Ginoo kanunay nga magdasig Sali o Valencia City. Pastor, naminaw ko ni mo karon, ako jud gikuha imong number. Maka-text jud ko sa imong number karon. Pastor, nawala lagi mo sa on air sa Power Radio Villa Flor ni inyong suki sa Bugo, Cagayan de Oro. Wala ko nasayod na kay si Pastor Dan ang kwan ana ang basi kwan kanang one time gud makaigsoonan mo nang gapatabang mi sa inyo ha na mopalit mog BG Max og aroma sa mga autorisado nga dealer sa kaibigan sama sa mga opisina o mga radio station. Kung asa gin-announce ni Pastor Dan nga mapalit ang BG Max og radio, kagabayad manguta sa radio. Na yung mga time nga, na yung mga uban nga lugar, natingala sila. Pastor, di na lagi mo madungog. Buot pasabot, dili na namo makop up. Di na namo mabayran ang maong radio station. Kaya nagabase mapod mi sa sales.
kung pila'y mahalin sa produkto kay ginabayad man na muna sa radio station. Sa imong gigabayad may radio station og si Pastor Dan, daghan pod gina swilduan nga mga sakop especially sa radio station yun. Unang usahay ni mga radio station nga di namin madungog kay di na namo kaya bayaran. Kay adunay mga 15,000, 10,000 nga among bayaran. Di mi libre igsoon ha. Bisan ga wali mi sa Word of God, gabayad jud mi sa radio station. Kinahanglan man pud na sa radio station kay gabayad man gud na sila kurinti. Labi na karon no, mas mahal ang kurinti. Nagdubli ang presyo sa kurinti. Unang magbayad jud pud ta sa radio station kay gikinahanglan pud nila ng atong ibayad para ibayad pud nila sa ilang mga tao o sa radio station. Good morning Pastor Ben, malipayon kung nagpaabot sa pulong sa Dios imong pagabasahon karong patabang kog ampo sa akong apo nga lunang sa okay, cellphone og tulog na nanay gagang ni San Francisco. San Francisco Don Carlos Bukidnon siguro. Ay, good morning, Pastor Vincent. Salamat nga nakawali na pod ka sa pinagpalang musika si Marisa ni Sabisli. Good morning, Pastor Egan Vincent. Okay, ragyod midri. Padayon lang og focus sa panginabuhi. Salamat, Egan Benz. Ang isa ka sa mga gaabag kay Pastor Dan sa Bulaton, ilabi na sa programang pinagpalang musika. Glory to God. Magtingong tagbahan di dito sa pasaylo ako makaigsunan ha kung di kayo na ako mabasa ang inyong mga mensahe basig adunay nag-message nga wala na ako nabasa ayo jud mo kalain sa koa kay di jud na ako mabasa tanan kay daghan mo gug ayo na ay mag text na ay mag message sa messenger na apoy ga message sa live kini atong live manggod once nga makancel siya kanang I mean mabalik siya sa home pagbalik nimo tan-aw sa live di na nimo to mabasa ang mga uban nga live, no? Matabunan na. Amen, Pastor. Usa ako nga naigo sa mga punto karong adlawa o usahay makalingla ang mga buluhaton sa purok. Lili kagas. Okay na mayroon mag kanang buluhaton sa mga purok magtinabangay ta na pero kung panahon nga para sa Ginoo muhatag tagahigayunan para sa Ginoo murag subo pamalandungon kung wa na jud kay kahigayunan para sa Ginoo kay ang imong buluhaton na lang jud ang nakapokus mo ni pinakasubo. Well, thank you Lord. Ingon siya, ingon ni Gian nakasipong Gabriela Diligo. Good morning, Pastor Vincent. Amen og amen. Gikan kay Rosita Kahis Salazar. Good morning, Pastor Vincent. Good morning to Christy Ujel. Ayan, may buntag. Padayon ay taigsoon ha. Atong inumduman ang atong Ginoong Heso Kristo. May naghatag ka na itong kusog sa matag adlaw. Every breath ni mo, inhale, exhale ni mo, huna-huna ah, gikan ka na sa atong Ginoong Jesus. Salamat sa pulong sa Dios, dalay gon siya sa tanang panahon. Gikan kay Merlin ang puntas ayan. Morning Pastor, listening from Jensen. God bless you kay Raquel Romero Balaba. Kumusta na Jensen ron kay Muraga? Sunod-sunod ba itong linog sa Jensen? Padayon na ito magbigunig soon. Morning Pastor Vincent, watching from San Luis, Hingog City. Salamat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo og sa pag-ampo. Amen Lord, God bless you all. Gikan kay Bibi Kanunayon. Aware lang yuta sa itong mga kanunay na kuning ginabalik-balik sa itong mga kaigsuunan, ang inyong mga anak ayaw itugot nga magdako sa cellphone. Dapat magdako sa inyong pagkaginikanan. Do you imagine itong panahon nga katong panahon sa itong mga lulo sa itong mga ginikanan karon mga lulo o lula ana di ba itong una grabe ang ilang tanawa ilang kinabuhi karon tanang butang gitagaan nilang importansya adunay pagtaho karon maglisod yung kagtaho even sa mga kwan kaning kauban ako nga mga batanong gimingaw ko sila maingon ay pastor, maayong buntag, or
Muabot ka? Mingos lang may buntag, kumusta? Di sila makasulti anak karon panahon na. Ano man, ang ilang mata nakatanaw sa cellphone. Wala na ang pangumusta. Wala na ang pag kanang pagmano tag usahay. Wala na po ang pag kanang pag greetings. Wala na yung mga greetings karon, no? Mga magic words. I mean, wala na. Malandungon ito. Good morning, Pastor Binsar. Adalaygon ang Diyos sa balaang pulong. Ang imong giwalig si Gloria Sumihay ni Uyanon ni sa Kalugmanan, Manolo, Portits, Bukidnon. Kaging Uyan. Glory to God. At makaigso na sa Manolo, Portits. Kumusta na mo? Amen. Good morning, Pastor Binsar. Good morning to Maribik Monte Claros. Maribik Roa Monte Claros. Murag taga bukid nang jud ni siya kay Monte Claros man. Amen, praise God. Pagkatahom gayud sa pulong sa Dios nga imong gi-share, Pastor Binsar, gikan kay Gingging Sibalosa. Glory to God sa Ginoo jud. Have a blessed morning, Pastor Binsar. Og sa tanang mga ikiksunan members sa kaibigan, dalay ko ang Dios sa walay katapusan gikan kay Marilyn Tanasas. Pastor John Tanasas. I-follow niyo ni si Igan Marilyn Tanasas kay kuan po ni siya gamura ga vlog sa ilang kinabuhi ba no sa ga mission sila kani siya mga part na murag missionary na ni sila kay lagyo kay lang adtuan nga mga lugar aron pagsangyaw sa gugma sa tong Ginoong Hesukristo. Morning, Pastor Binsar, salamat sa Word of God, makahilak ta sa kinabuhi. Gigiyaan na ra, giingnan nga nagwali diri sa among dapit na ay nagwali. Okay. Okay, ni nagwali dito sila ha. Okay, mabago di ang karon, Pastor, ang tao nga na okay. Ato lang ang itugyan sa Ginoo. Kaya salamat kanay mo, Jocelyn Bapo. Ingon sa Ginoo sa Exodus chapter 14 verse 14, no? Nga paghilom lang kamo. Siya na ibahala kanato. We need to be silent. Amping kanunay, Pastor Binsar. God bless you. Gikan kay Marilyn Ampuntas. Morning, Pastor. Amen. Ug amen. Gikan kay Elina Kanakan Kanay. Shout out ko sa akong sister and brother here in Kaligutan nga nagtanaw sa imong live. God bless you. Gikan kay Gingging Sibalosa. Sibalosa. Ayan.

Ilan igan marilin ni siya. Thanks, Ate Dear, sa pagsubay-subay. God bless sa imong kinabuhi dira sa La California. Ngayon na usay, diri na itong makita ang atong mga higala, ang atong mga kaparintihan, ang atong mga special someone, no? Na nag-follow the Japan sa itong Facebook. Amen. Thank you, Lord. God bless, Pastor Binsar, ang Ginoo kanunay mag-auban sa inyong mga buluhaton.

0: dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Kibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo. Takus kang simbahon, sa tanang panahon.
1: Kinsa niyong taga-asa paliyog?
2: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Lang ko Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BG Max, kapsul Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Angol-ngol?
2: Kung nag-ingol-ngol, kaya kanang magsigukal sa bugat, tapos bugat Pastor Dan, duha na kakapsul inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo nga. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan nga nagpuglong sang. Tapos, moto akong giba Pastor Dan. Isa kakapsula ayun.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
1: O di ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa?
3: Maimuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BG Mac kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, nagpalit na lang ko BG Mac, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino,

0: Teresa Gaga Colonia, Prop 3 Colon Valencia City 73.
1: Gagamit ka
0: ng 50 bucks? Oo, gagamit ko.
1: Hindi na ka nagagamit
0: ka na? Sa oran, nagagamit ko. Ulihan mo ako.

0: Pasamayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Hello, Pastor. May buntag.
3: May buntag. Paliyog, Pailaila.
2: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
3: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
2: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
3: Okay.
2: Nga, iingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
3: Oo. Oh.
2: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pag yun, adlaw nga, nag-vaccine ni, kami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang iyahang plano nga, atuntag yun siya sa doktor. Nga, kay, ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay, na, nausap man lang, una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Nagsige nagsakit yan tiyan, ako siyang ipainom mo, BG Max.
3: Okay, so sa itabo?
2: Karoon, Pastor, kay, aksin man ko kabalaka kay, ang mag-una-unta sa iyaha, one man ka lang, inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inun siya, gupat ka, buet. Talong iskino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga. Magkataon-taon at isa na po din gawas. Karong, Pastor, kay, ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inun, o biha ka buet. O, talong iskino ako, di panalanginan yun ang BG Max, gawas po ang iyang inunlan. Nga, ikadahan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga gilubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BG Max, imbuto po siya.
3: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpaabot sa mong testimony.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
11: Fuego blend jelly paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary mo eh?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
1: Dahil mo eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kabalubak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
7: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, balat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, de kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
16: Bata pa ka?
14: damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

DXRK Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan?
10: Prince Magdalena.
9: Na hospital ka lang ga?
10: Ako dahil itong bata na pipipiti sa hospital.
9: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
10: Nakuma.
9: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
10: Na daan sa computer.
9: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
10: Oo.
9: So, sa dahil na itabo?
10: Nag-inom na kong bigyamak. Naunian ko.
9: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
10: Pulo kaadlaw.
9: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
10: Oo.
9: So, likay nagdulag computer?
10: Dili na.
9: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
10: Salamat, Pastor.
9: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, ay.
13: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, ay, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Kinsa ni palihong taga-asa?
17: Pastor,
9: sa Marikatas, Pagbahanan. Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor. Nga atong agisimana, wala ko nakalakaw. Tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
17: Na ako'y arthritis.
9: Nag-arthritis.
17: Oo, nagpasik up ko sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
9: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
9: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
18: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
11: Naapa di ay na!
15: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamay, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
3: Naapay mga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
12: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal aroma oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa pot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplat, limboto, din na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka, Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong.